Good morning. Good morning. Initabi ang sa indong lingkod bayan, board member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz. And you're tuning in at One Radio 91.3 News FM sa programang Lingkod Bayan Updates. Kumusta po kamo? Kumusta po kamo ngunyan na pagkaaga? Amay pa. So, siguro dakol pa sa indo ang turog ngunyan. Pero bango na po. Dakol po ang nagsiselebrar kang sa indang kafestahan ngunyan na aldaw. Happy fiesta po sa Gabos na nagsiselebrate today. It's me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Ayan, ako po ngunyan ang kairibahan nindo. Usually, di ba niya, o na ang tugang ko na si Counselor Yob Onrubia, alagad ngunyan, may schooling siya. Yes, nagsuschool si Yob, law school, kaya ngunyan na aldaw. Ako po muna ang kairibahan nindo. And I'm very happy to be here with you. Ibahan po nindo ako hanggang alas 9 ang pagkaaga ngunyan. I think naka-live na kita, Sir Loinks, ano? So, initabi ang programang Lingkod Bayan Updates. Lingkod Bayan Updates. Pero iguan na kitang Gary Podcast version. Pigaay gusto pa ito, no? Unprocessed. Pero iguan naman kitang mga podcast reels para mas dakul pa po kitang maabot na mga ng mga kababayan ta, most especially young people, no? Although ako ay nag-exceed na sa 30 years old kasi sa Youth in Nation Building Act or Youth for Nation Building Act, 15 to 30, yun talaga yung youth, no? Yun yung definition ng youth, but of course hindi na ako 30 or 20s. So, hindi na talaga tayo kabataan. Pero, sa United Nations na definition naman ng youth, tayo po ay kabataan pa. So, again, 15 to 30. Alam ko sa Youth in Nation Building Act, 15 to 30 years old ang definition kang kabataan. And then, yeah, persons age 15 to 30, yan po ang youth. Ang sa anuman po, sa United Nations, ang youth man po, definition ng youth, check pa rin natin, ano, para hindi tayo magkamali. Pero ako'y, sa aking pagkakaalala, yan, 15 to 24. Totoo ba to? Hindi. Pero sa ibang programs, it extends until age 35. So, that's correct. Until 35 years old. But in the National Movement of Young Legislators, until 40. So, yes. Ako doon. yeah. So again, welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates. Natako po iyan nabanggit, pagpiga-define to po ang youth or kabataan. Tangon yan pong bulan, nagsiselebrate kita kang buwan ng kabataan. And this week, particularly, we are celebrating the Youth Week or Linggo ng Kabataan. And kang August 12, pig-celebrar po ang International Youth Day. Yes, so ining bulan na ini, ining week na ini, para man sa mga kabataan. Siyempre, may iba pa kita mga selebrasyon, di ba? Buwan ng wika, kadakol pa na mga parumdom, pag-celebrar, ngunyan na bulan. And dakol man ang mga festivals, ngunyan na bulan, arog kang sa Tiwi and sa Bakakay and yeah. So many reasons to celebrate the month of August. Good morning, Cogs
Canyon, tindugon na po si Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Baroga, Eric Baroga, Christian Carillo, Book Chavez, Marvin Buelva, Corang Benvenuto, Briggs Shanjuri, Walter Volante. Hello, and thank you for tuning in. And Gustavo, ikaw mo sa programang Lingkod Bayan Updates. Pwede man po palan ka mong mag-message 0995-420-1404. And of course, pwede po ka mong mag-comment sa Satuyang Live sa Facebook. Sa Facebook page kang One Radio. Hi! Ayan, si Kagawad Apuli kang Pawa. Hello po! And welcome sa programang Lingkod Bayan Updates. And ayan, Kalieha Jonil, good morning po sa Gabos and sa imo Attorney Sheena. Shout out ko lang po, digdi sa hunok. Ayan, salamat po Lord sa araw na ito. Amen. And si Christian Macenas also, hello, hello. So, sige po, dagos lang po kamo sa programa ta. Hanggang alas 9 po kitangon yan. So, difícil po ta, solo lang kitangon yan. But we will do our best para maging maugma ining sa tuyang programa, maugma and informative. Yes, informative. Tadakol po kita ng mga updates, of course. Maski di po si Counselor Yob, igwa po kitang mga updates man, hali po sa iya. So, yan, abangan po nindo, iyan at siyan.

Happy fiesta po sa Barangay Oson, Kang Tabaco City. Happy fiesta man po sa San Lorenzo.

Ayan ha. Good morning po, BM Attorney Sheena. Bless Saturday to all of us from Ma'am Eden Biron. Good morning. Good morning. Hello po, BM Sheena. Good morning. Ma'am Elizabeth. Hello po sa imo, Tommy Cruz. Good morning man po sa imo, Jean Abrera Christian. Good morning. Good morning. Ayan, dagustabi ka mo sa programa tang Lingkod Bayan Updates. Of course, happy fiesta man po sa San Roque. Happy fiesta man po sa Bantayan. Sa Gabustabi ng mga taga-Tiwi, hello, hello sa Indogabos. Of course, happy Coron Festival. Mga taga-Malinaw, dagos po kamo sa programa ta. Siyempre po gabos sa mga taga-Tabaco City. Yan, hello, hello. And siyempre mga taga-Malilipot, salamat. Oo, may mga nagme-message naman po sa tuya. From Malilipot. Ayan, si Rancor na permiman sa tuya, nakaantabay, nakasuporta. Dakulun man agad si Rancor na mga podcast title suggestions. So, thank you. Thank you sa imo. Ayun. And of course, sa gabos sa mga taga-Bakakay, malapit na ang Karagumoy Festival. Hali man po kita dyan sa Kagraray, kasuod ma. Nagkaigwa po kay groundbreaking para po sa itutugdok na Kagraray District Hospital Level 1. Yes, Level 1 sa Barangay Kabasan sa Kagraray Island. So, dakulaon po ining win or a big breakthrough para po sa salud kang mga taga Kagraray Island. Initabi, yan, nagpuuna po ang construction para po matapos iyan ngunyan na taon. So, may enjoy na po iyan. Mapapakinabangan ka mga taga Kagraray. Like nobody else, the way that... Salamat po syempre sa pag-imbitar sa munisipyo po kang Bakakay kay Mayor Nuki. Thank you. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us to witness, of course, the groundbreaking. And para man po, masuportahan ta ini, no, with the human infrastructure, so organizational structure, and of course, para po may magkakanigong pondo, nganing ma-operationalize, fully operationalize po ini. Hello kay Nel Riotan, meets Jacob Barya. Good morning po, Attorney Sheena. Yan. Wow, watching from Cavite. Naghihiling kami sa live kong One Radio. Nel, hello Nel. Pero may nakaantabay. Salamat po, salamat. Ma'am Elizabeth, shout out po. Gabos sa mga taga Dr. Lorenzo Siga Hospital. Wow, hello po sa Indo Gabos. Ang sa kuya pong ina, nagatrabaho man po dyan sa admin office. Or sa accounting office ba si Mama? Cherry Carborja, hello. Mbol, good morning po. Happy birthday kay Mabel Barcenas and Virginia Bueza. Abelited, happy birthday man po pala sa kuyang kainibahan sa sanggunian, si BM Glenn Kasulia.

0: Ayan, so mayata po batiyon man gabos na mga taga, nasabi ko na ano kasi bago, mga taga Oson celebrating their fiesta today sa Bantayan po sa aga, San Roque sa aga, San Lorenzo, Ngunyan, Aldao, Tabigian, of course, tomorrow. Ang mga taga Barangay Tambongon, Cambacacay, sa aga man po ang sa indang selebrasyon, Uson, Cambacacay, sa aga. Gabus man po ng mga taga San Roque. Ayan. San Roque, yes. San Roque, Kang Malilipot, August 15 and 16. Last week, no, nag-celebrate ang Barangay Tigbi, Kang Tiwi. Salamat kay Vice Mayor Amy for inviting us sa pagselebra kang sa inaman pong kafiestahan. Sa Santo Domingo, of course, sa Barangay San Roque Duman, sa agaman po ang selebrasyon. And mga taga Matalipni, sa agaman ang seindang selebrasyon kang kafiestahan. Thank you kay Ate Janet for this information.
1: Body else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.
0: And shout out po sa gabos sa mga nagtatrabaho sa district office ni Kong Criselle Lagman. Hello po sa Indo. And syempre, hello man po sa kuyang mga ate and kuya sa Eagles. Sa Samuya pong district, igwa po mo niya ng coastal cleanup sa Malilipot. And diretso na po duman kay Ate Ruby sa Sayaman po na fiesta celebration. Hello, ate. Ayun. So, ready na po gayud kita sa satuyang updates. 8:19 na kang pagkaaga. So, sa giraray po, ako muna ang sa inyo makakairibang ngunyan, dahil po si Councilor Yob Onrubia. Dahil po sa siya ngunyan, dahil po si Councilor Yob

mga legal basis, no? Legal basis po kang sa tuya po na celebration, no? RA 11913, National Youth Day Act, approved po on July 30, 2022, and tigde-declare po that August 12 is National Youth Day in the Philippines in observance of the International Youth Day. So hindi lang po declaration ang date na to. Ito rin po ang nagbibigay ng direksyon or mandato sa National Youth Commission together with agencies such as DepEd, SHED, TESDA, Dasangguniang Kabataan Youth Organizations para po mag-prepare ki mga meaningful celebration or activity for the National Youth Day. Iniman po na sa tuyang binanggit ining RA 10742, ini po Susangguniang Kabataan Reform Act. So this week na kung sa inaga nagfo-fall ang August 12, iniman po ang selebrasyon kang Youth Week. So dahil po sa selebrasyon na iyan, kami po ni Councilor Yo bilang mga kabataan, sa expanded definition kang kabataan o bilang may dakula po na pagpapahalaga sa mga kabataan bilang mga youth advocates sa sanggunian, kami tabi man ang syempre magiging boses man o boses man ka mga kabataan sa sanggunian. So nagpahayag po kami kang samuyang suporta sa selebrasyon kang Youth Week, and sabay man po kami na nagproponer po ki ordinansa po para magkaigwa ki mas magayon na suporta ang satuyang gobyerno, ang lokal na gobyerno kang Tabaco, ang lokal na gobyerno kang Albay para po sa mga kabataan. Ini po ang pag-recognisar sa dakulaon po na ambag ka mga kabataan sa satuya pong syosyudad. And kasuod maangani, sabay man kami ni Councilor Yob na nag-atindir kang sarong pagtiripon duman po sa Naga City kang mga naging beneficiaries or mga naging participants, mga alumni kang programa para sa mga kabataan kang US Embassy or US Government. So pareho po kami naging participants ni Councilor Yob sa Young Southeast Asian Leaders Initiative or YSILI para po inim sa mga Young Southeast Asian Leaders, no? Or digdi po sa ASEAN region. So ngunyan po na bulan pagsiselebrar tama ng ASEAN month, no? And ngunyan na taon ang Pilipinas po ang chair kang ASEAN. So ngunyan pong taon magkakaigwa po kay ASEAN Conference, ASEAN Summit. So we expect our neighboring countries in the ASEAN region, as well as our allies and partners from all over the world, to gather here in the Philippines para po sa pag-celebrar kay iyan. Sabi nga ni Kasud, baka na po ang presidente kang Estados Unidos mismo, no, magbisita po sa Pilipinas para po sa pagpahayag man ki suporta para po sa Pilipinas. Iyan po sabi kang sa iya po na one of the diplomats kang US na na-meet me po kasuod ma. So nasa po dakulao ng pagpapahalaga sa kabataan, syempre iyan masabi tagasgas ng tataramon o kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero bako lang po pag-asa in the future, kundi po ngunyan pa sana igwa na kitang maambag. Pahong iyo, ang mga kabataan very capable, matibay sa pagnegosyo, matibay sa teknolohiya, matibay sa agrikultura, creative, may social awareness o kaya mulat na sa mga nangyayari ngunyan, may mga magayon na ideya sa pangangalaga kang satuyang environment, may mga naiisip na solusyon sa mga problema sa iba't ibang sektor, arog kang sa akadim, sa edukasyon, o sa mga affairs sa barangay. May mga nagigibok produkto, may mga nag-online selling, gumagawa.

gawa ng content, mga content creators, mga young farmers o kaya mga young professionals. So, iguan mo ng mga estudyante pa lang pero entrepreneurial na o ibig sabihin, nakakaisip na kay mga idea sa pagninegosyo o pagsusolve kay mga problema sa satuya pong sosyedad. Kaya, dakulon po ng mga idea na nagpupuon sa paano kaya kung gibuhunta ini? Bahong iyo, paano kaya kung magkaigwa kitang arog kay ini? Ayusun ta ngaya ang problema pag abot sa pest control sa agriculture, problema sa food security, as in iba pa pag problema sa malnutrition, illiteracy, and kung ano-ano pa. So, kita po mga tugang sa sanggunian, nag-propose po kita na magkaigwang youth innovation and entrepreneurship ordinance. Ano po ini? Ini po ang obyeto ta po masuportahan ang mga kabataan ta for enterprise development. So may idea sinda na muyanidang po na nanegosyo, negosyo na makabuluhan, bako lang po negosyo, kundi may gusto sinang po na an initiative, a venture, para po isolve ang problema sa satuyang komunidad, di itesta po magkakaigwa ki incubation hub, i-accelerate ta, tabangan ta, hanggang fully ma-develop. And then, kung anong technological support na kaibuhan, logistical support, tabangan ta. And, bako lang po na nasuportahan ta so kabataan, kundi po so maut niyang solusyon no, sa problema sa satuya pong komunidad na tauanan ta ki suporta, di nakatabang kita sa satuyang komunidad. So, iyan po pagpapahayag na sa aki pa sa nang gulang o sa murang gulang, pigi-encourage ta na ang entrepreneurship. Bahong iyo. Na bako lang para mag-adal kimaray, kundi para man to think no outside of the box, na bako lang po employment ang papadumanan, kundi they can start something on their own, they can start their own company, no? So it's very important to encourage at an early age the young people, no, to engage in entrepreneurship. So ayun, you don't know you're beautiful, you saw what I can see. Actually po, syempre igwaman kitang Innovation Act, Youth Entrepreneurship Act, takulo naman po ng mga laws na kung saan nagpo-provide na po key framework para duman, pero kaibuhan ta lang po ining mapakinabangan digdi po sa satuyang probinsya, digdi po sa satuyang lokalidad. So papaano ta po iyan gigibuhon? Dapat po igwamo na para sa konteksto ta o pangangaipo ta. Iyan man po sa paagi kang mga ordinansa na satuya pong piga-aproba sa sanggunian. So iyan, na-present taman po so idea or na-pitch taman po so idea kay Governor Rosal, and very supportive man po siya. So we hope po no sa mga coming days mataonan mi pa po kamo ki updates regarding digdi. So together with our SK Federation President, nag-file po kita kaini para po sa first reading, and na refer po ini sa satuya man na committee, ang Committee on Trade and Commerce. Committee on Trade and Commerce, as well as the Committee on Youth in the Sanggunian. So, iyan po. And in the coming week, ini pong August 13, magkakaigwa po kay committee hearing. So, gabustabi na nakakadangugun niya na abot po kang sa tuya po na, na network para po sa gigibuho na committee hearing. So we invite you to participate. Gigibuhon po yan sa old session hall sa Sanggunian sa August 13. Ayan. Hapon po, alas 2 or alas 3 po ang pagkahapon, para po sa satuyang mga kabataan na maawad pong mag-participate din. Kasuod mga po, pig-interview man ako sa radyo, mga pastor po, so sa kuya man ng mga kaidiba sa radio program kahapon, sina Pastor Pastor Rico and Pastor Ruel, and sabi nila magayon man na makapag-participate sa mga kabataan ta in the ministry or in the Christian community. So we also invite our brothers and sisters
pastors sa mga Christian churches to also participate in the program. Kasi magayon man na we also, you know, engage in other activities outside of the ministry para po magkaigwang more impact sa satuya pong komunidad. Hello po sa Sakuyang Madihon. Hello, Mading Mila Evangelista. Good morning po. Good morning. So, yun. So, from idea, ayan, pwedeng magkaroon kay mentor and then ititest so idea. Then, magkakaigwang product, magkakaigwang sample or prototype. Kung service man, ititest kung may gagamit, kung useful ito, then matutulungan silang tingnan kung may market ba ito, may customer ba ito, magkano ba ang presyo, ano mga kaipuhan, kung para gibuon siyang legitimate business, no? So, speaking of business, I would like to make a shout out sa gabus ko po ng mga business students or entrep students sa TV Community College. And today is their midterm examination. So, abangan po ni Do ang sindong exam. Very fair man syempre ang exam ta. Kung ano po sa diniskasta, iyan man yan. So, hello and shout out sa kuyang mga entrep or business students. Actually, na-inspire man po ako sa Inda. Kaya nag-crear po kita ki ordinansa para po matabangan sa mga young people to start their business or enterprise. Ta, ini po ng mga sudyante ko talagang kaipuhan na suporta to start their own business enterprise. So, ayun. Kaipuhan ba ki support from the DOST? No? Kaipuhan bang support from the DTI sa negosyo center or even sa university? O kaya kung ano mga financial institutions, etc. So, pigka-carve na po sa pathway para sa INDA. And magkakaigwasin ng mentorship, no? For this one. So, basically, support for them para mangyari sa INDA ang mga ideas.

sick. Sorry, nawala pala ako. So they will be exposed to the many skills training for them, no? Speaking of skills training, pinunan man po so skills training duman sa West Coast sa 3rd District. Kang Albay, nagsuporta po kita digdi bilang committee chair kang Committee on Trade and Commerce as well as committee chair kang laws. Ta syempre we want to, you know, nganing po so sa tuya po ng mga programa talagang napupunta sa magandang use, kumbaga. So pondo na pig-aprubahan kang sanggunian, nahihiling ka po na ini po ang sa indang ini po ang, kumbaga, may mga pandok sa mga programa na pig-aaprubahan ta. So nahihiling ka po iyan duman. Yan. So congratulations sa APSEMDO, sa APAW. APSEMDO led by Ma'am Lucille, sa APAW led by Sir Da, and of course sa leadership kang provincial government by Gov. Noel. So, yes.

kasuwa rin po ang celebration kang International Youth Day, even the National Youth Day. Kailan po yan? Please text 0995. Please text your answer to 0995-420-1404 with your name and your address. Complete name and address. Yan. Complete name and address para po ma-qualify as winner. Also, and that's the first question. The next question is, ano po su pangaran or title kang ordinansa na samuya pong pigproponer ni Councilor Yob in celebration of the Youth Week, and pareho po kaming nagpahayag kang samuyang privilege speech, nag-deliver kang privilege speech this week sa samuya man ng mga respective sessions. So, ano po ito na pangaran o titulo kang proposed ordinance? Sige daw, ano po itong ordinance na ito na samuyang pigproponer ni Councilor Yop? Para po ma-qualify, ilag po ang pangaran and ang sa indo pong address. Yan po, importante po iyan para sa mga nag-check po kang kasimbagan nindo. And bako po sa chat box, ay bako po sa, yes, bako sa chat box, bako sa comment section, nganing po, ayan, ma-qualify. So, wow, thank you for your answers. Pero wala pa so simbag duman sa ordinansa. Nasa tuya pong pig-diskuter ka subago. Ano po itong ordinansa? Proposed ordinance? Mini Councilor Yob,

Ayan. Okay. Naku, wala pang nakakakuha ng tamang sagot. Okay. Thank you. May mga nakakuha na ng tamang sagot for number one. Ayan. For number one, ang nakakuha po ng tamang sagot, yung pinakauna. Kasi marami po ang nakakuha ng tamang sagot. Siguro, banggitin ko din yung mga nakakuha ng tamang sagot. Oo, pero yung prize, dun sa pinakauna, syempre, nag-message. Na may sagot, ay may name at may address, no? Oo, last week kasi, parang walang nakakuha ng tamang sagot. Pero eto po, August, yes, eto po, ang nakakuha po ng tamang sagot, pinakauna po na nakakuha ng tamang sagot ay si... Wait lang. Nako, ang hirap naman. Titingnan natin yung ano, exact time para hindi tayo magkamali. Pero ito yung mga sumagot ng tama. Si Eileen, si Ma'am Eden, of course, tama yung kanyang sagot. Ma'am Norlinda, si Ma'am Salve, ayan, tama yung kanilang mga kasagutan. Si Rencor, tama yung sagot niya sa number one. Si Mary Ann, also tama yung sagot niya. Pero ang pinakauna po talaga na nakakuha ng tamang kasagutan ay si, ayan, si Norlinda also tamang sagot. Ayan, ang pinakauna po, si Julian Buenaflor ng Malolos. Malinaw. Congratulations, Julian. Pero thank you po sa lahat ng mga nag-message. Para sa number 2, wala pa kayong tamang sagot. Naku naman, nalungkot naman kami. Hindi nyo pala nakuha yun. Yung diniscuss ko kanina. Yung pangalan ng ordinansa na pinopropose namin ni Councilor Yob. Ayan. Sige, more chance. Bigyan ko kayo ng siguro hint. Ang tamang sagot ay may word na nagsistart sa letter I. Diba? Youth blank. Oh, youth blank something. Ayan. And may E din. May E. E, starting with letter E. So, ano yun? Naku, diniscuss ko yan kanina. So, message lang kayo sa 0995-420-1404. Hindi ECCD. Okay, hindi ECCD. E. Youth blank and blank. Youth I and E. Okay, Youth I and E Ordinance. So, yun po ang pangalan nun. Na ang gusto nga natin, di ba, matulungan yung mga kabataan para mag-start sila ng kanilang negosyo at an early age.

Okay. Ang tamang sagot po ay innovation and entrepreneurship. Entrepreneurship ordinance. So, okay lang yung youth innovation. So, naku, for this time, walang nakakuha ng tama. Yung exact talaga, walang nakakuha. So, may mga sagot naman, pero hindi eksakto. So, hindi natin makukonsider yan. Kasi, syempre, yun yung accurate talaga. Yes, the way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it's... Sige. Yung pangalan naman ng program na kung saan nag-participate kami ni Yob sa US, ano yung pangalan ng program na yun? And yesterday nagkaroon kami ng gathering. No, ano yung pangalan ng program na yun? Sige nga. Yung complete naman na name ng program na yun, maganda yun. And ang keyword doon ay ASEAN. Sir 995-420-1404. Sir 995-420-1404.

your peace. So thank you po sa gabos sa mga nag-participate sa Satuya po na patrivia. And sa gabos po na nakaantabay sa Satuyang programa, thank you so much. Sa kuya pong mga padabang tagamaga po na napirming naka-tune in. After po ang programa, Mika, so bago ni... Ay, kaso last Saturday ni Yob, nagpasiring po kami duman sa Urpaw, sa same na po duman na relocation site. And of course, yon po duman si Cap Jomar Broncate. Kairiba po so mga kagawad, mga workers sa barangay, kairiba man po so mga beneficiaries kang tabang po kang provincial government para po sa Sainda. Part po ini kang tabang duman sa mga naapektuhan talaga kang pagtuga kang mayon. So, kaya nagtao pong bunay, nagtao po na gulay para sa inang mga gulayon. So, sabi ni Inda, permiman daw po silang nakaantabi sa programa ta. So, thank you. Thank you po sa gabos po ng mga tagamaga po. And sa gabos ng mga nasa Urpao, Kanta Bako, Hiraya. Yan, sa relocation site. And thank you man po sa gabos na name man masaro-saro na perming naka-tune in po sa Satuyang programa. Thank you. Pero message po kamo, ano, nganing mabati mi po kamo. Pero thank you. Thank you for supporting Lingkod Bayan Updates. Kada Sabado po, alas 8 hanggang alas 9 ang pagkaaga. Tignan po sa One Radio 91.3 FM. Kailiba po si Sir Loinks sa technical. And syempre, ang kapartner ko po digi sa programa, si Councilor Arnold Yob Onrubia, kang Tabaco City. Ini po ang sa idong lingkod, Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz sa Lingkod Bayan Updates every Saturday. And maghilingan po kita sa masunod na Sabado. God bless everyone!

0: News mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng supplement.
7: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
6: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
7: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
6: Yan! Perfect for immunity, plus may antiviral property.
7: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
6: Magkano ba yung Pauti Arco?
7: Ay ito, 15 pesos lang, SRP po yan.
6: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
7: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
8: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
14: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang satong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bilirkan, Wood Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin Gravel and Sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933 113 1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
16: Ano pong pangalan mo?
17: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
17: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
16: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
19: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soul, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
20: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Something uplifting. Somewhere convenient. Somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City. The Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views of Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two? Whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via Messenger, www.facebook.com/thebluehotel. Phone numbers, 0985-110-8592, 052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
21: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
22: Siyempre naman.
21: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
23: Wow! Gustong-gusto ko yan!
21: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
22: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
23: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
21: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
22: Healthy na.
23: Pampaligaya pa.
21: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
22: Basta may Black.
23: May balak.
21: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
18: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
24: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
25: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
24: All in one. Ito ang One Radio News FM.
25: One Radio.
24: Tindugo na. Bicolandia.
25: Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdig sa na sa One Radio News FM. Tindugo na!

Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangayenot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magpartisipar, makiaram, sumabay. Kumusta Malilipot. Alas 9, sundo alas 10 ni pag-aaga, kada aldaw na Sabado, digdi sa na sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa pag-aaral ni Loings, yaon man, ang samuyang floor manager, sa 18 barangay kan Malilipot po dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa barangay Kalbayog. Happy fiesta sa mga taga San Roque. Sa mga taga barangay San Jose. Sa Binitanyan. Sa San Francisco. Santa Teresa. Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Barangay Santa Cruz. Mga taga Kanaway. San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon. Sa Tulong Islang Barangay, dyan po sa Barangay Salvacion. San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Sa mga yaon dyan sa munisipyo. Mga miyembros kan sangguniang bayan. Sa mga department heads. Mga mahigos na job order employees. Na nakadistino dyan sa solid waste management team. Street sweepers. Mga miyembros kan mawasa. Mga yaon dyan sa municipal disaster risk reduction and management office. Engineering office. Public safety office. Sa municipal planning and development office. Siringman mga katindugon dyan sa

Asin sa iba pa mga katindugon na kasurog kan lokal na gobyerno tangani na maghatod ning tultol na serbisyo. Kamusta sa tuyo mga katindugon dyan sa merkado publiko? Ano lamang ang pahit? Permi na baga ngayaboy na matawo mandig di sa sato adi. Iyo po, dahil lang ta igwa na nga ni dyan ki mga pig dadayong babakalan kan sa tuyang mga kahimanwa. Dati, diit sa naman ang mga napaparapara dyan sa satuyang merkado, tamala kulang man ang dudumanan na pwedeng bakalan nin mga pangangaipo sa Urual daw. Ngunya na, dakul na po dyan na mga bakalan. Apwera kan pinaka-original na CRL. Igwana dyan ki OSAVE, igwana man dyan ki LCC. Nagbukas naman mga katindugon so 7-11, dakul ng mga gasolinahan. Igwa dyan ki mabukas mga katindugon ki hardware. Dakul na kaya mahiling po niya to na ansarong banwa kung namamayo mga katindugon. Nahihiling man na talagang sincero as in yaon ang pagtrabaho para sa karahayan ka na kagabsan. Nabibiyayaan man mga katindugon kan kagurang nanade. Kaya out pa man lugod na sa satuyang pinakasimpleng mga paagiman bilang mga constituentes, mahiling po niya to na igwaman kita nin papel. Nakaipuhan, iambag. Bakusa naman puros kita sabi kan mga gurang palad, nagahagad, dapat maghiras man kita. Halimbawa, ang kamautan na maging malinig ang palibot. Dahil ang taigwaman kilay na nagsusugo sa lambang saro sa tuya. Halimbawa, Republic Act 9003, itong Ecological Solid Waste Management Act of 2000, napuon sa barangay, pasasakat, kaipuhan mga katindugo nag-aatindir kita kan sa tuyang obligasyon. Sa harong segregation, ang apod kaiyan dyan sa Acta Republica 9003, segregation at source. Ang mga barangay dapat igwanin, material recovery facility. Igwa kamo ki Solid Waste Management Committee sa barangay na aktibo mga katindugon na naglilibot-libot, nagpapagirumdom. Tanganing daim makalingaw ang mga constituentes niya to. Dapat igwangani kita nin mga tarpulin na nagpapagirumdom. Dapat igwangani.

0: kuyan, manong Richard Montales. Haber daw ta paunrahan niya to. Mga katidugon, maapod na po kita sa satunyang alkalde. Medyo dakul-dakul ang report na makukuan niya to sa satunyang mahigus na alkalde sa sa inyong mga giniribo ka nakalihis na mga aldaw. Ano po? And siyempre, ang programang ini nagsisirbing kuyan, platform tangani na kada simana masabutan nindo ang pinagigibo kan sa tunyang lokal na gobyerno.
1: Good morning, good morning.
2: Ang banwang tinukuan ko, mausuwag na banwaan, may pagtatarabangan.
0: 21 minutos na makalipas po ang alas 9. Nag-aapod po kita sa satunyang alkalde. Oh, kuyanda ah. Kinat birits, anapon ta susaro na number. Kumusta ang satunyang mga parantabay dyan sa isla? Ah? Ano nga yabuin ang maray na barita dyan sa isla? Kaya nga ni nagkukunta kita sa satunyang alkalde. Tangani na masabutan niya to ang pinagkakasiributan dyan sa tulong barangay sa isla Salvacion, San Antonio Sulong, Buda, San Antonio Santikon. Bay nang ebuin kan San Antonio, paiton mo na sa nang Sulong Buda Santikon. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, matinikman ay malalim.
1: Good morning.
0: Sa lang nga ebuin ang pahit mo. May stiffnik ngayon. Abir daw ta, utrohon ta. Dahil niya ito nakundak, so sa inot na pagbalo niya ito na mag-connect. Kaya, ayan, nagko-connect, nag-iraray kita. Nariparo ko lang na kapag ka igwa talaga kitang itinanong, oh, na paano ito? Oy, mga pag-iriba, pakitikwila man tabi so sa tuyang alkalde na nag-aapod ng antig si Kinakban. So nariparo niya to na kapag ka igwa mananggad kitang itinanom, igwa po kitanin, sigurado nga halato na aanihon. Eya, iyo ang mga personal na experience po niya to na may nagtatao sa tuya kay mga prutas. Ano nga ito? Dragon fruit. Tapos mangga. Kinarabaw mga katindugon. Ngayon, hali na yan niya digdio sa tanumi. Eh, talaga, mga katindugon, gustong sabihon, kuyan, mas maray man talaga kun mag-tanumi ka, tangani na mapahitulos. Iyo, mga katindugon, takunday kita magtanom, ay, magigi kitang dependent duman sa kuyan, sa merkado ay puros ng gadgastos, puro ng gada abunaran ang satuyang tigpapahit. Kaya, taduro dipisil pag-arog ka iya na igwaman sa nakamunin lugar, igwa ka mo ki kapasidad na gibuhon ang mga simpleng bagay, pahito na nindo. Bako, tabi, mayor. Iyo nga yabuy na lapakan ka. Oho. Na padarahan ako kan alkalde ki dragon fruit tapos mangga. Ang sabi kan alkalde sa diri mi ngaya yan natanom sudig di sa nabang ngayon sa may igudan tapos ngaya iyan na manggangaan duman ngayon sa isla iya ba na masiramunan pigpoprodukto na ka ang pigpoproduktong sa diri ano ang sa diring produkto masiramun. Di, paano ini? Ang pahit niya to. Uy, nag-apod pa lang si sa tuyang kuyan, treasurer, si Sir na Herminio Bonite. Abirnaut, na tibaad kon importante ini mga katindugon na pahit. Ngunya na pagkaaga. Sir, oy, mga katindugon niya on sa ibong nalinya sa tuyang maygos na treasurer kanbanwa, si Sir Herminio Bonite. Sir! Good morning! Kumusta malilipot?
3: Good morning, Sir Buen.
0: Mm-hmm.
3: Kaya siguro dahil nag...

0: May instruction nito sa kuya na ako ang mga programa.
1: I see. Kunya
0: po, nagdagod ako parang dahil mo man ako ka sa upod ko. Sa kunya, hindi okay na na,
1: opo,
0: na
1: nadawag na. Nahiling ko ba yan? Nanya ko, nag-upod ka palaan.
0: Eh, po.
1: Okay.
0: Kunya po, sa kumusta sa Jisotsong Barangay Kan Malilipot sa kutuyang mga konsekwentes. Ang instruction ni Mayor, may bago kitang update manungod sa business, sa application, sa payment. Mang binabarita niya mo, Sir Bue, na ang online payment kita sa business. Sa gamos na business taxes, pwede na kitang online payment.
1: Okay.
0: Ayun po. Ngunyan, diskote rin ta, saro-saro.
1: Opo.
0: Kasi ang focus ta ngunyan, business tax.
1: Okay.
0: Kung ano ta, dati-dati, ang focus ta real property tax. Mawasa. Ngunyan naman, duma naman ko ta po sa, kita sa business tax.
1: Okay, sige.
0: Timely maray na nabanggit mo nga na dakol ng mga establishmentong nagbuburo ka sa Malilipot. Sinyalis na nag-asinso na kita.
1: Luway-luway. Dahil bali luway-luway. Bas na, kumbaga sa ano, doon.
0: Eh, po.
1: Okay.
0: Kung yan, ang online application po, kita, nagpuon kan January 2026.
1: January 2026, okay.
0: Ngayon yan po, ngayon na taon. Gusto sabihin po, so nag-negosyo sa Malilipot, pwede na mag-apply through online.
1: Okay.
0: Or walk-in ay kapot. Nagdidiyan pa sa ano?
1: Sa munisipyo. So,
0: hindi po na online application sa paagi ng ining napod na BPBC, IBPLS.
1: Okay.
0: Or Business Permit, Barangay Clearance, Integrated Business Permit and Licensing System. So it's a system. Sabi nga ni Digdi, it is a cloud-based software platform developed by the Department of Information and Communications Technology, DICT, to help local government units in the Philippines process business permit and barangay clearances online under Republic Act number 11032 or sinatinapod na ease of doing business. Kaya pag sinasabi pong cloud-based, gustong sabihon, yaw naman kita sa internet. Medyo techy naman kita. Medyo high-tech naman.
1: Luway-luway naman, nag-shift naman kita. Duman sa traditional, pasiring na sa medyo upgraded na proseso.
0: Yes, sir. Ngunyan, so nag-reply po kan makaaging mga bulan, minalag-in sinda duman sa website na DITIB BC dot IBPLS dot com is last Malilipot Albay.
1: Okay.
0: Or pwede man sila magduman sa website kang Malilipot Albay na sinasabing malilipot dot gov dot ph is last business.
1: Okay.
0: Then hanapon nila itong yaon dyan na window na nakasabing go to apply for business permit online and click apply now.
1: Okay.
0: Of course, ang pag sinabing internet or ayan mga malaog ka sa sarong application program, kahit puan mag-register. Pag naka-register ka na, so pwede ka na mag-login.
1: Dapat may Gmail ka. May Gmail.
0: Bako, duma na po mismo sa application program. Ining BPBC IBPLS.com. Pwede na direkta po duman.
1: Direkta na siyang duman, mag-create kan sa iyang account?
0: Yes po, duman ka po ma-register.
1: Okay, sige.
0: Pero pwede pa man sumidyo na didipisilan madyan sa samuyang BPLO o Business Permit Licensing Officer.
1: Opo.
0: Sa pangaran ni Sir Joseph Elbinson Bitito. So, kung talaga na DPC lang pa mag-online, pwede magdumang kay Sir Joseph.
1: Opo.
0: Mapatabang.
1: Ta, dapat na kung medyo na DPC lang pang maglaog, tapos, dahil masupog na magagad kay Kwan, call a friend. Tabi, sir?
0: Yes, sir.
1: Call a friend. Okay.
0: Ang karoon naman sa mga proseso kung paano, alam mo, nakalagin ka na, ay, okay ta, dahil registered ka na, ano, i-upload mo yung mga minasunod.
1: Mm-hmm.
0: Barangay clearance on business.
1: Barangay clearance on business.
0: Opo. Real property tax clearance.
1: Real property tax clearance.
0: Proof of registration.
1: Okay.
0: Pwedeng sa TEC, pwedeng sa DTI, pwedeng sa CDA.
1: Okay.
0: Anong gusto sabihin? Pag sa SEC, siyempre itong mga korporasyon.
1: Korporasyon.
0: Pag sa DTI, itong mga single proprietorship.
1: O, so mga, pwede dyan, so SMEs. Mga, ano yan? Small, medium, enterprises.
0: Small, small enterprises.
1: Yeah. Okay.
0: Tapos sa CDA naman, itong mga
1: cooperative. Okay.
0: Of course, ang kaipuhan dyan, ang owner, proprietor, pwede magkuasin daki community tax certificate or sedula.
1: Sedula. Okay na yung sedula.
0: Kaipuan po yan.
1: Mm-hmm.
0: Yun yan kung ang ina-apply na business, corporation,
1: mm-hmm,
0: igwaman po kita diyan, Sir Buena, corporate CTC.
1: Mm-hmm.
0: Or kung igwaman kitang sedula para sa corporation.
1: Corporation, opo. Mas, masalangkaw, mas mahal.
0: Yes po, mas mahal po. Sabi nga ni, baga ang corporation is a juridical person.
1: Mm-hmm.
0: So kaipuan niya magwagisidula.
1: Opo.
0: Ayun po. So kung bago pa ang business,
1: mm-hmm,
0: kaipuan ng occupancy permit,
1: mm-hmm,
0: dapat yan yan. Ngunyan kung ang negosyo naman for food related and water refilling, dapat may health card.
1: Oo. Mm-hmm.
0: Market rental certificate kung sa merkado tama ang negosyo.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, kaipuan ng ganyan yung fire safety inspection certificate.
1: Okay.
0: Importante yun po yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Permission na ng gadmaagi sa Bureau of Fire.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po. So, yun yan ang mga dapat i-upload. Kung medyo mm-hmm nadidipisilan, magdumansa na sa opisina mang giraray, magpaturo kay Sir Joseph.
1: Aha.
0: Ganing sa masunod na taon, tataon na kung paano mag-upload.
1: Oo. Saro lang na hapotabi, Tres. Ining mga school canteen, ano ang proseso? Kaipuan man mag-register sa munisipyo?
0: Dapat po, gamos na may business, magkuang business permit.
1: Okay. Uh-uh.
0: Dapat perming igwang mayor's clearance.
1: Mm-hmm.
0: Mayor's permit.
1: Okay. So,
0: gamos na negosyo, dapat mag-sumiter sinda sa taday mong pwedeng siya negosyo dahil na mga nagpaparam sa local government.
1: Mm-hmm.
0: May istorya kan sa mo, Sir Buen.
1: Okay. Uh-huh.
0: Sir, kung operator ng jeep, nagka-problema yata sa BIR.
1: Uh-huh.
0: Nagdumun sa mo, naghahagad ki certification.
1: Uh-huh.
0: Ngunyan, ang may tatawag ko lamang sa mo niya kung certification, that there is no record on file. Tayo man talagang totoo.
1: Uh-huh.
0: Ngunyan, nagka-problema siya. Pero kapag po niya pag negosyo, dahil mas siya nagre-registro sa munisipyo.
1: Ah, doon ako nalungkot pag arugan.
0: Kaya nga niya.
1: Uh-huh.
0: So dapat, ma-registro kita. Ah, ano na sana kan mayor's permit naan, may tatabang ka sa banuan, malilito.
1: Mm.
0: Dito na bayan.
1: Iyo manangan. Opo.
0: Ang ano po paano, ang pag negosyo, pag po na, pag sinabing legal na negosyo, no? Pag mm-hmm po na negosyo, mapasiring ka sa LGU.
1: Okay.
0: Kung may closure man ang negosyo, maparam ka manggirari sa LGU. Arog po kayan.
1: Mm-hmm.
0: Apwera ka nagbabayad na kita sa BIR, nagdudumang kayo sa ibang mga ahinsya kang gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: So dapat, sa malilipot, maparestro kita bilang negosyante.
1: Mm-hmm.
0: May mga kaukulang dapat bayadan, obligasyon tapo ito.
1: Okay. Oho. Kasi yan, kapag ka may legal an sa imong operasyon, may protection ka man sa gobyerno.
0: Yes po, yes po.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ngunyan po, ang mga natural na very basic na pigbabayadan sa pagninegosyo,
1: mm-hmm,
0: ang may kan mga negosyante taoning siyempre mayor's permit fee.
1: Okay.
0: Sanitary inspection fee. Kung may mga signboard, siyempre mabayad kang signboard fees.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Health and sanitary permit, kaipuan yan. Ta, kung paglalo na pagkaon,
1: uh-huh,
0: ang satuyang negosyo, dapat pasado kita sa sanidad.
1: Mm-hmm.
0: Sanitary plumbing system fees, siyempre sa mga wastes, natin dyan, sa halimbawa may mga tubig bagang pagpapabulos kita, halimbawa sa kusina, kung restaurant lang yan, so may mga babayadan dyan.
1: Mm.
0: Electrical annual inspection fee. Importante yun. And then, tanganing, maimbitaran ang pagkasulo kung may mga differential and electrical connections. Iguang solid waste management fee. Ta siyempre, baga, ang LGU ta, naingustuhan nga na kita kikulik takan basura.
1: Ang buwera ka yan, nagbabayad pa kita sa pagtapukan basura.
0: Mm. Eyo po. So, kaibanan yan sa mga pigbabayadan. Ini pang igapod na electronic fees, kung related sa electronics ang
1: negosyo. Opo.
0: Yes po. So, ang suma total kayan, kang mga babayadan na, pwede mo na bayadan sa pagining online payment.
1: Online payment? Araw kang GCash?
0: Yes.
1: Okay.
0: Ining online payment, ang nag-develop naman kay ni ang DICT.
1: Oho, DICT Mangiraray.
0: Igwa na siyang e-gov.pay.gov.ph.
1: Okay.
0: Ma-login ka naman po duman.
1: Mm-hmm.
0: Ma-register. As usual, ma-register. So, duman na, tie up na ito sa mga e-wallet. Yeah, so, na-mention mo na rin nga ni po.
1: Oho.
0: Agang GCash, Maya,
1: mm-hmm.
0: Dagol pang iba, aday ko masyadong toong sa iba.
1: Uh-huh.
0: Pero ang madalas tang gamitin baga si Maya, Pay Maya and GCash.
1: GCash, opo.
0: Okay. Ang ginagayon kay ni Sir Buen,
1: uh-huh.
0: Ang DICT, they provide kita ang LGU, 2,000 electronic receipts,
1: mm-hmm.
0: Libre. Biro mo yan, libre. Kaya ang pagresibo, electronic naman siyempre.
1: Mm.
0: Magigenerate mo duman sa system.
1: Uh-huh.
0: So, magigenerate mo duman sa system ang resibong itataw sa kliyente.
1: Uh-huh.
0: Of course, dahil ini o convenience sa tuya, may gapon na convenience fee. Napabayadan kang kliyente.
1: Uh-huh.
0: O kan LGU. Halimbawa, itinarge ka ₱15, mas nakatipid ka na kung mamamasahe ka. Halimbawa, hali pang kalbayong pasentro,
1: mm-hmm.
0: Or hali pang isla. Diba?
1: Uh-huh.
0: So kung may convenience fee man, halimbawa ng ₱15 o kumpiraman, medyo nakabarato na kita duman.
1: Mm-hmm.
0: Makaskas pa sa transaction.
1: Uh-huh.
0: Digdi po sa pagbakal sa pag-provide kan DICT key electronic receipt na 2000 copies.
1: Okay?
0: Kung ini so AF51 baga po na form. Uh-uh.
1: So
0: accountable form number 51.
1: Aha. Uh-huh.
0: So binabakal ta po. Kami nagbabakal kay ni yearly sa Manila.
1: Mm-hmm.
0: Sa National Printing Office.
1: Okay.
0: Ang bakal ta po kan kada resibo ₱2.
1: Mm-hmm.
0: So may hinaya nga ni kung nakakancel ang sarong resibo ta. ₱2.
1: May gastos. Aha.
0: Apo. Kunya nitong pre-provide sa to kang DICT na 2000 copies, nabawasan ang tanay to kay Dua. Tanag dry run, nag-testing kami.
1: Mm-hmm.
0: So nabawasan nito. So effective kaya nga ni iyon na inigpaparam ito na sa publiko. As far as business tax is concerned,
1: mm-hmm.
0: Pwede na mag-buy it online. So, iyan ang ano.
1: Direkta na iyan sa account kan munisipyo, Tres.
0: Kunyan, iyo po. Kunyan only this. But sinabing online payment, ang amount collected through EgoPay,
1: mm-hmm.
0: Madiritso na sa account kanil GU malilipot.
1: Okay.
0: Day na maagisag kamot kan collecting officer,
1: mm-hmm.
0: And liquidating officer.
1: Okay.
0: Kasi ang process, may igwa kitang collecting officer,
1: mm-hmm.
0: And then i-intriga niya sa liquidating officer,
1: mm-hmm.
0: Ma-deposit sa banko. So iyan ang proseso. Ma-prepare pa dyan kay ano yan, reports of collections and deposits or uh-oh. RCD.
1: Si Say na ang kwan, sa imo na yan tabi Tres, sa Treasurer's Office na ang ma-provide.
0: Sa grupo ko po.
1: Uh-uh.
0: May nagka-tulo ako dyan na collecting officer.
1: Okay.
0: May isa rong liquidating officer. So may kanya-kanyang assignment yan. Kunyari, pero assisted man sindakan mga sa tuyang jail.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagpaparadakol ang trabaho.
1: Okay.
0: Dahil man maayuban kang doyan, kumbaga.
1: Kung nagkapira sa naman.
0: Mm-hmm. So, nagpapatabang na kita dyan. Of course, ano man, nagsusunod kita sa proseso na naigpit kita pag-abot dyan sa collection, Sir Gwen. We adhere duman sa principle na all collections for the day shall be deposited in stock in the bank the following day. So, iyan ang ano.
1: Ini man tabi, Tres, na automatic na naglaog sa system na collection via kaining online. Paano ta i-deposit? Igwaman ki way tanganing ma-deposit iyan online sa satuyang account sa banko?
0: Ito na po, sa paagi po ng DICT, sa proseso ng system ninda, malaog na naman sa account.
1: I see.
0: Kaya dahil na kita ma-deposit, dahil ng So, kadipisilan na halimbawa sa collector, dahil panguli.
1: Aha.
0: San gwi po ngayon so
1: kwarta
0: para 20 pesos ang babayadan.
1: Sa
0: daing panguli. Pero siyempre pag siyempre online payment, dahil ang problema kita dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduwa, so risk baga po.
1: Opo.
0: Na ang sarong collecting officer, halimbawa, may darang 100,000 pesos.
1: Delikado.
0: Delikado mong baga. Yan na radar kita. Mm-hmm. At minsan nakikilunod na yan sa pampublikong
1: bihikulo,
0: transportasyon, minsan nakamotor san. So sa pagiling online payment, diretso na yan sa account kan LGU.
1: Okay.
0: Nakaibitar na kita sa corruption.
1: Mm-hmm.
0: Na pwedeng masubli. Sabi yung tanda ay man hinaabas. Pwedeng masubli.
1: Nagamit. Kung may emergency sa pamilya.
0: Mm-hmm. Pero sa paaging iyan, yaon na sa account kang LGU.
1: Pero kaya yan, maiibitaran pa na mag-under collection, tanga igwaning under the table negotiation, di ba? Dahil na.
0: Na yan. May bitaran na dyan ang corruption.
1: Opo.
0: So,
1: okay.
0: Maria yan.
1: Oo, di kita. Di, siyempre, ang application provided by the Department of Information and Communication Technology, the ICT, ano iyan? Libre o may bayad? Ang lokal na gobyerno?
0: Libre po yan.
1: Uh-huh. Okay.
0: Ang nagbabayad po kaya, itong convenience fee, na binabayad ka sa tuyang kuya, ayan ang mga kliyente.
1: I see. Di na kulang bagay kung ano ini sarong laynan na pig-i-implementar sa bilog na Pilipinas na initabi, Tres?
0: Yes po. Yes po. Kung natatanda nindo, may binanggit dyan si Presidente Marcos sa sakayang SONA na ang magdi-develop kan mga araw ka na systems, mga program, application programs, ang nakasalalayan sa kamot kang DICT.
1: DICT na.
0: Ayan mga online-online na yan. So mga sa proseso bakan sa rong opisina, dapat sinda kaya. Kaya lang, siyempre gayod, limitado pa man sana ang naabot kang programa kang DICT. Kaya sa ngunyan, ang nainot niya digi sa to, business permit, business taxes.
1: Kasi yun so, yung pinaka kumbaga life blood man kan lokal na gobyerno pagabot duman sa local revenue tabi Tres.
0: Iyo po. Kung nahiling ta ang mga progresibong banwa o siyudad yaon ke sinda dyan ang kunata sinda ano yan agapod na asinsado dahil dakula ang business permit na sa indang nakukuha.
1: Mm-hmm.
0: Kung matatandaan mo maski nga ni sinasabing bako man talaga negosyo ang katuyuhan ta no.
1: Uh-huh.
0: So pag-provide edukasyon sa mga aki, alagad, so nakukuha ang income doon. Yun ang naging, nagbutong sa to, sa Manilipot para maging first class municipality.
1: First class municipality. And sa say mo, at your end, tabi, Tres, masustain ta daw po iyan? Naaro ka ng kamurong takanda?
0: Sana po iyo. Mm-hmm. Ngani, kung nababanggit mo baga na nagralaoganan may mga negosyo, uh-huh, saro na yan sa mga katabang sa to.
1: I see. And kung
0: sana ngani, mm-hmm, kung natatandaan mo ang national government nata nag-iimbitar kay mga investors,
1: mm-hmm,
0: siring man kita pag may magralaugan ng mga investors sa Manilipot, iguana ba kitang CPR dalimbawa araw kayan,
1: mm-hmm,
0: iguana kitang yan nga ni OSAID, MCC, sa mga kung dakol pang negosyong mag-arabutan dyan, eventually magiging masusustain tayan,
1: mm-hmm,
0: talagang yaon dyan nakasalalay ang progreso kang sa tuyang
1: banwa. Ining shipyard dyan sa Barangay Binitayan, igwa na yan ki permit sa tuya?
0: Igwa po.
1: Aha.
0: Igwa. So, saka medyo ano yan?
1: Operational na siya?
0: Iyo po. Inibin, saro na yan sa mga ano ta, sa mga kliyente ta sa Mawasa.
1: I see.
0: At ano yan? Classification niya, industrial consumer.
1: Industrial, opo. So, nakulang bagay na igwa na palan ki CPR dyan, operational na. Ang paguna ko, ang sagun mo niyan, under construction pa. Ito palan, operational na siya.
0: Operational na po yan.
1: I see. Oh.
0: Kung yan, kung dakul pa man ng mga negosyo mag-arabutan sa Manilipot, hopefully, talagang, mm-hmm, yaw na ang pag-asinsukan Manilipot.
1: Pigiling ko man kung na ma-i-implementar na so bagutan dyan na pier sa may Barangay 3, paguna ko mas ma-invite pa yan kay mga ibang investors. Ano po, tabi, 3?
0: Iyo po, dakulan mag-generate dyan na income.
1: Mm-hmm. So, luway-luway, basta ang importante, gabos committee, no, na magwalat kay Maray-Rahay na ligasiya lamang sa banwaan, tabi, 3.
0: Iyo po, iyo po.
1: Mm-hmm. And kamuman, puon kamukan mag-tukaw dyan, kumusta man ang koleksyon nindo? Dakol man ang mga igwaning moroso talaga na dai nag-aatinder kan sa indang bubuisan?
0: Ang nangyayari ang moroso sa real property tax.
1: Pero sa business dai man?
0: Sa business, pag-apply mo dapat bayad ka. Pwedeng everything day.
1: Automatic pala.
0: Ang pag the following year baga, mm-hmm, ma-apply ka naman kay bagong business permit, mabayad ka.
1: Mm.
0: Halimbawa, nag-apply ka kan Enero ngayon, oh. So 2025 mong income, kukumpute nito.
1: Mm-hmm.
0: Actually back income. Aram mo ang poderoso mong magaserbuin ang LGU.
1: Aha. Uh-huh.
0: Tanig babasihan bako man so income, so gross sales.
1: So gross sale. Kaya so dapat po talaga may resibo.
0: Oo, boss po, dapat talaga. Kung ang BIR, nagdepende ba kasi sa net income, ano?
1: Aha.
0: Siyempre, may matatali kitang accountant, pinapalwa sa negosyo, net loss.
1: Aha. Actually, actually duwa ang libro ninda. Oo, so, ganan siya, so totoo, tapos so pierde.
0: Siguro, diskarte ba ninda yan?
1: Aha.
0: Pero sa tuya, anig babasiyan ta so gross sales.
1: Gross sales.
0: Whether nag-income ka o dae, obligasyon kang magbayad.
1: Kaya palan ka mo dyan sa treasurer's office, nagdi-deploy ka mo ning collector dyan sa Bulangan.
0: Kaya po.
1: Oh, importante anyway, pala dyan.
0: Sir Boy, nabanggit mo ang Bulangan. Medyo magayon ang kwantango niyan. Collection ta sa Bulangan.
1: Collection.
0: Sa raso na dakol nag-sponsor ng mga promoter, so medyo makusog ang bulang. Ayaw dyan ang buhay kang ano, kang sa cockpit operations.
1: Mm-hmm.
0: Kung dahil ka man na mga investor na ano yan, promoter,
1: uh-huh,
0: di ba? May mga paano sino, may mga pa-premium,
1: may mga pa-premium, yung ganyan. Isipon mo, kada Domingo may premium ang mga magana, siyempre may encourage ka.
0: May encourage.
1: Mm-hmm.
0: So, iyan, may mga tugang kita, may mga kahimanwa kitang mga mahilig sa bulang,
1: mm-hmm.
0: na mina-sponsor, may mga paderbi, ulutan.
1: Mm-hmm.
0: So, diyan nagka-generate kita kayo. Medyo doon ako lang income sa bulang.
1: I
0: so,
1: see.
0: That is business pa rin.
1: Opo. Okay. And kamo sa Treasurer's Office, pinagigibusan naman talaga nindo. Sumandato, tanganing makatabang opo, opo. Sa LGU.
0: Opo. Kaya po ang mga gano, kasi nakabugtak yan sa ordinansa eh.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat may tao ang treasurer na mag-wendo man. Okay. Magkukulekta.
1: So nakulang bagay na aluway-luway na ipapasabotabi niya to trends ang kamurugtakan niya to dyan. And makauruing ganyar mambaga na namamati niya to na sudating gari... turog na lugar ngunyan na luway-luway nagiging mata tabi tres.
0: Ah, iyo po, iyo po.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga ni po dyan ang na-assign ta dyan na tao sa bulangan? Minsan nahihirap ako ta kung may derby baga, sir boy.
1: Ay, nagpapaaga? Maagahuna?
0: Maparam ma ako. Ngayon, sir, dahil nangyayak ko na malawag, tamang katurog man ako. Sige na. Mag-aga naman kitrabaho. Minsan ang mga pagkakataon na dahil man sino nakaklaim kay overtime pay,
1: mm-hmm.
0: With the consent ni HR,
1: uh-huh.
0: may ano na lang, offsetting, in-offset mo na lang.
1: Eyo.
0: Na uh-huh. kung halimba, nag-agang Miyerkules, pag Webes, pwede siya mag-absent.
1: Eyo. So, dakulang so, bagay tabi, ano? Mga katindugo na ansarong na mamayo, yaon giraray, yaon ang puso sa iyong mga pagiriba, lalong-lalo na nagkukonsiderar kan sa indang well-being. Yan, mga wuro wellness, mga katindugo. Okay, so sige tabi, Tres, kunig wa ka pang gustong ipaabot, please go ahead po tabi, sir.
0: Inyuman po yun eh, na so convenience sa dadaradara to sa mga taxpayer na kung may igwa siyang Maya or Gikas, maski sa bulod, basta may signal kan internet, makakabayad. May papaabot subayad sa tuya, sa munisipyo. Maaboy dan mga penalties na kung halimbawa baga malaps na kung ano, nakabayad tulos siya. Yan ang ano yan ang advantage kang online mga or online na.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa sa pagpasweldo talaga no. Common example.
1: Mm-hmm.
0: Na kung kaninot baga maproseso kita kang boot sir payroll,
1: mm-hmm.
0: maperma si mayor, maingkas pa sa bangko.
1: Mm-hmm.
0: Ngunyan dahil na i-upload ka na lang sa system.
1: Uh-huh. Absoluto ta na sana.
0: Masuldo na sinda.
1: Masuldot na sana kamo.
0: Kaya anyway na kita duman sa mga kuya na yan. Yan ang mga online programs na yan. Yaw na kita duman dati.
1: So...
0: Tangani, makasabay na kita sa...
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Okay. So, sige kuyan tabi. Aha, uh-huh, sige.
0: Opo. Sa ngunyan, Sir Buen,
1: uh-huh.
0: Yan ang muna po gayon sa tuyang may papaabot,
1: uh-huh.
0: na ang malilipot ko niyan, pwede na ang online payment, inutunta mo na sa business.
1: Okay.
0: Sa mga business taxes.
1: So, dakulang bagay man iyan, lalong-lalo na sa mga darakulang negosyante na dahil nakidakol na kaipuan na manpower na maglalakaw ngayon kan mga kuyan ko o dyan na sana online mga katindugon. Okay. So thank you so much sa nung tabi sir nangani na maski nakulang salamat po ta maski puro pa noon na informaran po niya to ang sa tuyang mga negosyante dyan sa banwaan kan malilipot albay. Thank you so much sir and good morning.
0: Salamat. Good morning man po.
1: Mga katindugon si Sir Herminio Bonete ana sa tuyang mahiguso na municipal treasurer ana nagtitipo nagsasamusamo kan kwartakan munisipyo tangani na maikuyan ini maitaltang duman sa mga kaipuan gastusan kan munisipyo. O di online pwede na kamong mag kuyan dyan mag bayan ah, para sa indong business permit. Ang kaipuan sa naman nindo, ah, maarama nindo kung sa income mo malaog. Ta system po yan, application po yan. So dapat tatao ka mo magdutduta na ini. Takunda magkulang kita sa kaaraman ki mga simple, ito mga basic na pagbukas as in pag kuyan pag ano nga ni ang pag apudyan paglagalag sa social media di paano lamang ang abuton mo kan mga turog ka turog sa pansita i-acknowledge niya to ang sa to yung mga paraan tamay Thank you so much kay Manong Dan Bitara, kumusta malilipot, kay Jean Abrera Christian, kay Nurse Man, shout out to kay Jiner Manuel Cantinastinyuhan, kay Rostom Boneyo Dilaw, kay Christian Masinas, Roy Fe Bragais, Eusebio Castillo, kay ikaw na po family dyan sa Fatima, Manong Imbol, Piesta sa Barangay San Roque, Malilipo, Tabaco City. Sabi masiramda ang ibos, Arroyo sa Kalatik. Abir daw. Ta dyanon ko daw si Kagawad Pina. Dyan sa Barangay San Roque. Malilipot. Kan? Malilipot. Ano, Romnek? Happy birthday kay Cassandra Kate Bilaos. Cassandra, gurulpihan kita dyan eh. Kay Clara Caguco Rimonte, Seth da Valenzuela. Aber daw, kung makontak niya to ang satuyang alkalde sa diit na oras, matawan niya din pagkakataon, mga katindugo, na magmunoy ang satuyang alkalde. Kaso bago pa akong kontak, sa'yo nagduman ang alkalde ni mga katindugo. O, mga katindugo niya ang satuyang alkalde. Ta, kaso bago ko pa ininki kontak. Pero maray ta, nakaurundaman si su Tresorer Kanbanwa. Yor, kumusta? Tabi?
2: Kumusta? Malilipot.
1: Nahiling mo na.
2: Yung mga pag-iriba. Medyo naglaog talaga si Tres.
1: Uh-huh.
2: Man talaga maipasabot man ni Tres.
1: Uh-huh.
2: Kasi ano man na development tadigde.
1: Uh-huh.
2: Nagdidipinde sa ano kang lokal na gobyerno, kung ano man ang igwa,
1: hindi
2: kita makahiro na ano yan, hindi kitang fundo.
1: Uh-huh.
2: Natural yan si Trace na gaano man siya kansaya man na obligasyon na manguligta.
1: Online na palan ka mo ha? Online na palan tabi yun ang pagbayad sa business permit. So, dahil na yung involvement ang tao.
2: Iyan ang ano yan, dako lang pasilidad man, takong minsan may mga nasa Manila, gusto magbayad kang sa indang mga amilyar o anong babayadan, makiano lang dyan katres para din naman sinda magbiyarahe.
1: Uh-huh.
2: Yan ang ano yan, yan ang pinasilitate man tres.
1: Okay.
2: Dako lang salamat kay Tresorero, talagang si Tresorero iba, yan magtrabaho talagang.
1: Talagang
2: didikado
1: manin maraya, no? Okay, digdig kita. Ma, kumusta? Enot duman sa isla. Hain na kita matapos na magkaigwa kita nin aktibidad sa opening ka na tinampo duman sa Tulong Barangay Tabi, Alkalde.
2: Oo, sa presyente ho niyan, naghihiro naman sa tuyang equipment duman. Pasiring na nabanduman sa ano sa sulong pasiring sa sulong
1: sa sulong di ba diyan sa sulong igwa ka mong
2: siguro
1: di ba sa sulong igwa ka mong binakal na daga diyan nabubugtakan kan elementary school
2: igwa kami diyan so tutugdukan kan mga establishmento kang barangay so sa eskwelahan may 1 hectare kami diyan kaya siguro sir ito sa Muyame na matarget na ito and medyo ma level na in case na may itaon na sa tuduman ng mga pangtugdok na may ano ang DPWH may project duman igwa na kitang ika-presenter na tugdok ang kang mga eskwelahan
1: so,
2: siguro asar o paan sa papagibuhan ni Kong Criscel K. Covercot. Iyan na lang ayan dyan sa Islaan Dae.
1: Ay,
2: iyan na sa rong barangay na iyan.
1: And dadakol nagahapot, di arog ka iyan pirming pigiuran, kumusta man itong binukasan na tinampod? Nadudugi po ito tabi, Mayor?
2: Sa presentingon niya na, agihan so sa muyang sarong barangay na inopen duman. So, Salvation, basta dahil lang mag-uranon kimaray, naagihan siya.
1: I see.
2: Pag mainit, warang problema.
1: Gustong sabihin ang mga motorsiklo, luwas laog na duman.
2: Yao, nasinda nag-aragi.
1: I see. So, dahil pa na uubos sa tuyang budget sa gasolina, tabi, alkalde?
2: Iyo, para nga ni maramang kang gabos, ang sa tuyang road opening duman, ang sa tuyang pundo, 1.5 million na pangkrudo. So equipment, sinubli ta sa provincial engineering office, sa paagi ni Gov, pinasubli kita kibakho. Yan ang ano yan, yan ang ginibuta and yaon doon sa samuyang surat na masubli kami equipment and isi-shoulder kan local government naman so
1: sa
2: so,
1: ano yan sa so, gasolina o crudo so,
2: diesel then igwaman kami doon na pundo nagaro 400 garo nasa 1.9 ito para doon sa mga
1: culvert.
2: Sangunyan, gulpin ang culvert ang nalatag mi duman eh. Siguro mga Martes naman, mahakot na kami kanso sa Roman. So pinakadakula na culvert. Gusto ko ito kaganan kay mga dusing pidaso.
1: Kumusta man ang ano ka na ano dyan tabi, alkalde? Siyempre, ang mga daga na pigagihan, may mga may sadiri dyan. Kumusta man ang sa indang ano, ang support na dyan sa proyektong iyan?
2: Salamat naman sa may mga pagsadiri kan daga na inagihan kan road opening na talagang gustong-gusto ninda na makaabot na iyan na kalsadang iyan dyan sa barangay proper sa tulong barangay kaya willing na maray so mga ano pasalamat ako siguro mga masunod pag programa ko
1: saroon mo na
2: mga pangaran ka itong sa mga talagang bulahos na nagdunar sa tindang area na pwedeng agihan kan tinampo. Sarunan nahiling ko naman na inagihan si Chakaring.
1: Chakaring, maray na agad tabi.
2: Bumbita. Pero sa inagihan duman na talagang sa iba digdi sa inutan na sa pasiring sa Salvation dahil kumatandaan pero sa pinagadakula na ano. And nahiling naman kan mga aki so development and nahiling ninda magayon na sa indang lugar. Yan, nagkaigwasin na kayo mga interest, baka dumanasin na mag-restart sa gilid na kantinan po.
1: Tamas dakula ang oportunidad. Mas dakula ang oportunidad.
2: Kaya nahiling ko naman sa mga yaon dyan sa isla, kung minsan igwa naman kayo mga sadiring auto, bakulang motoran ang igwa, mga sasakyana, ang ano nin dati matugdok sinda duman man sa gilid kang tinampo.
1: Sa gilid kang tinampo. Tanganing facile ano sa gabos. So sa indo gabos diyan sa isla. Congratulations sa indo. Although sabi kan sa tuyang alkalde day ako nindo pagparapos diyan. Ta masupog. Pero kamo day na pupugulan. Gabos na mga yaon diyan sa social media na pigpo-post kan mga taga dyan sa tulong barangay. Puros pasasalamat, tabi alkalde.
2: Iyo. Ang maray kaan, bako sa pag-ano, and kang nakaaging August 1, yaon dyan, tinugaan na kita dyan kikonkriting kasi tuyang namumuta na congresswoman. Tinugaan na kita dyan, 50 million na concreting pasiring dyan sa Salvation. And so pasiring sa sulong kasi nagharampangan kami nagtuga man sa tuya na gobernador 20 million pasiring sa
1: sulong.
2: Sulong. Na ugmaman ako tagaro itong sa 20M na ito maagihan itong kaagan taki culvert makaganan ta natulos iyang ki mga box culvert. Ay. Kaligdi sa salbasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagkakaraganan ta yan, siguro dahil ang labi-labing problema ang mga kalsada ta dyan sa isla. Yan ang sakoy ang nahihiling. Kaya sana iyan na sagkod sa Santikon, maubos na yan bago umabot ang tagpuran talaga. Medyo maariglar ta na iyan.
1: Okay. So, nakulang bagay yan po na maski puro paano sa indong mga pangaturugan, luway-luway na narealisar po sa paagi ka na komitidong pag-aksyon as in pakikipag-koordinar duman sa mga pwedeng makatabang. Ano po? Okay, digdikit na. Ano na ang plano ta dyan sa Tent City na pig-okupar kan mga ibakwis po niya to, Tabi Alcalde?
2: Oh, sa presenting mo niya, nagkaiguan na kita ka itong so, decampment kang sa tuyang mga ibakwis. And yao naman sa muya, nakikipag-coordinate so NHA na parang igwa ki igsabi sinda nagaro sa 405 garo may day na dapat paduman kahoruno na garo day nagdesider igwa na sindang mga form kaitong igwipil apaninda agaro may 28 na day pa ito an mo yaming ikuon ko sulista ka ito inot-inot kahoruno mingo na ni kapitan. Yan ang ano eh kakahurunon mi ni kapitan at tangani na magkuaman si Naki unit. Sa presente ngon yan dakul na naka star duman
1: okay.
2: Sa phase 1.
1: Mm-hmm.
2: Kasi iyo lang ito ang tapos na itong phase 1. Ito ang na kumpleto na.
1: Mm-hmm.
2: And igwa pa man ki siguro pigreklamo nin nang dapat repairon. Pigre-repair man gadyan ano kang contractor. Kasi medyo taud-taud na ito na natapos.
1: So si plano niya to na mga itutugdog na edipisyo diyan sa lugar na iyan sa Pig-Ocupar Content City ari nang maiinot. So kuyan baya kan PNP o so barangay hall?
2: Sa presenting niya naka ano na kasi si Mrs. Nagdudumanan sa DPW at siya nagpa-follow up kahit itong sa iyang barangay hall. Nakaano na siya, naka-linya na para duman sa
1: procurement,
2: ibibidding. Bali, so sa tuya pala ng munisipyo, may nagduman sa kung taga-DPWH kaso Udma. Ang sa tuyang munisipyo, nabidding na pala. Dahil lang sinda naka-ano kikompletong detalye sa kuya, sisay mapatrabaho and siguro, may proseso pa man yan. Kasi iguayan ki mga kumpirang days ngayon siya ma-award, ma-notice to proceed. May mga siring kayan. Siguro, maabot na lang yan.
1: O, di ba na...
2: Ang sa tuyang munisipyo, na bidding na.
1: Okay. So, pwedeng before ano yan, end kaining Augusto. Okay.
2: Excuse pa rin. Bale, siring kain na susatuya bagang ano, halos linuwas na nga ni attorney susatuyang site development plan. And nainit na dyan so PNP. Nagigibo na kami ngayon at present ngayon.
1: Ah, ikaw na ka mo?
2: Parang substationin daw. So container ban baga pwede na ayawin dyan sa gilid gang ano. Ayawin mo na ito duman ikinaag sa may kudal sa gilid. Nagilid man siya ka National Road. Yan ang ginibo may. And
1: okay.
2: Igpaano sa kuya na igwang inanusikong na inasikasong pundo pipahiling so sa tuyang portal kasi igwa siyang inasikasong 30M na multi-purpose building para dyan sa SGCC.
1: Ay, si dyan na po yan. Dyan na sa...
2: Itutugdok dyan.
1: Okay.
2: Yan ang mga itutugdok. Then, so sa OCD, igwa kita yung lugar dyan na tutugdokan. Yan ang mga possible.
1: Na mainot, na maikonstruwer dyan sa naunang bita ng daga.
2: Pero nga nga... Yan ang mga ano to dyan.
1: Pirang hektarya yan, Tabi Yor, sobrang duwang hektarya yan?
2: Halos iyan, daiman iyan, inabot ki duwang hektarya. Gabos, kabiluga, nagbawas kita dyan ki ano yan, so... kaagang kan sa OCD and may 1,000 mangkita na ipapagamit ta sa ano sa barangay.
1: I see. So yan na mga pwedeng i-expect po niya to ano ha, itong yaon sa isla and then siyempre ang development niya to digdi sa bagong mabakal na daga para actually ang pinakamayor na objeto matawaning lugar, mahiwas na lugar ang San Jose Community College, tabi Mayor.
2: Ayan ang sa tuyang pigingo ha, na magkaigwaman kay komportable ning sa tuyang mga estudyante na nag-enroll din sa community college.
1: Okay, so sige tabi Alcalde, kung igwa ka pang gustong ipaabot, please go ahead po.
2: Sa Indo dyan, sa Kwan, sa San Roque pala na Happy Fiesta.
1: Oh, Happy Fiesta, magataga San Roque. Oh, nailing mo naan.
2: Oh, bata, ano, na nangirimbitar man pagkatapos ay ano taman, igrit taman sinda. Dyan sa kay Cap Mario Bilolo. Sige, ang imbitar.
1: Yan, si yan, Kagawad ano, man, si Kagawad Fina. Nag-message man sa kuya, si, dahil ngayon maningaw.
2: Si Manay Pina, oh, nag-iimbitar, kaya siguro dyan na bangge, pasyaran ta.
1: Oo. Makabisita lamang.
2: Buda, si ano, si Kong Crisel, pero mang mimista man dyan na bangge.
1: Makipies naman. Sige, tabi Alcalde, thank you so much. Send mabuhay po kamo.
2: Salamat sa ating mga pare ninyo.
1: Thank you so much mga katintugon, si Mayor Sinon Binyas Bulante, asin siyempre ang may gust na treasurer kan Banwa, si Sir Herminio Bonete. Nakasabay niya tungo niya na aldaw na sa Badopit sa 15 na kan bulan na Agosto 2026 para po sa saro na naman na presentasyon kan Kumusta Malilipot. Taon-taon, mapasiring kita sa King King Saturday Edition.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Naghahanap ka ba nin maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.

0: Doctor Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Doctor Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Doctor Care.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Kig-kig! Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kig-kig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kig-kig! Bueno! Surprise? Kig-kig sa One Radio.
8: Si Bueno sa Kig-kig!
9: Dragon! Mayumukon!
10: This is 7 minutos na makalipas po ang alas 10.
9: Mabaray.
10: Welcome, Digdi, sa King King Saturday Edition. Kasabay si Loings. Kasabay ang gamos na mga nakatutok. Nakatutok na mga katindugon sa sainda mga transistor. Sa sainda mga transistor radio. Asin nakatutok man sa Facebook Live kan One Radio Tindugo na. Kumusta ang Lucky Jim Ventures? An may prangkesa kan Small town lottery digdi sa probinsya Kanalbay. Ano, nag-didiringkilan na naman ka mo?
8: Basta magkakadya.
10: Ano, sala na naman ang hirirasa nito. Pagka ng gadpirak na ang bigururunan, nagagaradanan pa nga ni Jan. Oy, happy fiesta sa Barangay San Lorenzo. Pagkatapos ko digdi, makipista ako dyan sa San Lorenzo kay Manong Richard Montales. Taang nagluto dyan si Madam Tuna ang padabao na maray ni Laboy. Manamitan ko munang gandan mga pahit dyan taon-taon. Pero Manong Jun sa Peter mo na, Madam Dorina, magdara ka mo tabing ikubag. So sadit sana, tanganin nga, dahi man masyado mariparo. Kinabad ka ngayon, buwin. Maray na, good morning, mandigdi sa San Roque. Kanta ba ko? Fiesta man pala dyan kay BFF kay Boss Madam Si Trillies. Ano tabi, Madam, sa agaan pahit? Bispiras mo niyan diyan sa ano, digdi sa San Roque kan tabako.
8: Ukun.

0: kaya ini mga katindugon sa agang Domingo pwede ining maging bagyo. Tapos sa masunod na semana an papakusugo na naman kan lapakan na ini an paro sa bagat na mataoning mahiwasa ng mga pag-uran mga katindugon. Nasabot ba ganya to? Kapag kaarugkan may mga pag-uran, malataw na naman sa gabos, maparumdum na naman sa satuya na dainang ganya to dapat paglingawan ang mga mahabas. mahabas mga katindugon sa gobyerno na suminima kibilyonis ni pesos dahilan po sa flood control. Yeah, o dainang ganya to yan paglingawan. Ang gabos na mga naging imbuelto dyan, naging mga kasurog, yaon sinda na kataguan pira, gagaramito niyan sa eleksyon sa maabot na aldaw mga katindugon. Makarandidato, dahita na, kastiguhon tayo yan. Singiluntaan sa indang mga hinabas. Ay, kinaman ka kaya buhinong napakan ka.
1: Mga mayumuko.
0: 22 minutos makalipas ang alas 10. Dingon yan, nagngangarawngaw na naman mga katindugon si dating Kapitan Alwin Nimo. Iya? Kaigwa siya ning video message. May mga aligasyon na sa ibong naan small town lottery legal alagad may mga lapakan na ini mga katindugon pigigibong illegal sa paagi ng bukis. And apwera ka iyan duman sa iyang aligasyon mga katindugon pig aligar ka ini na siya silensyo abo naman niya kota nang makiaram dyan kundi kinuaan sa iyang serbisyo kanduwang halangkaw na kontraktor, bantog na kontraktor, asin bantog na politiko digdi sa probinsya Canalbay. Ako mga katindugon, taramon ko sa Indonin Prangka, an politikong tiguo ng bitan, an kontraktor na politiko, day po digdi sa First District.
2: Si Bueno sa King.
0: Sinda mga katindugon, nasa segundo distrito. Pero, sa ginibong aligasyon ni Nimo, nayaon dyan sa social media, pwede nindong madangog mga katindugon, binukasan niya ang intablado, tanganing gabos na mga kontraktor na politiko dodahan kan mga albayano.
3: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Sisay ang mga darakulang kontraktor asin mga politiko digdi palan sa probinsya Canalbay.
3: Lato ba na yan?
0: Na naging imbuelto mga katindugon sa mga kontrobersiya.
3: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Dayaman po yan digdi sa First District. Klarado po yan.
3: Lato ba na yan?
0: Yaon po sinda sa segundo distrito.
3: Lato ba
0: mga
3: yan?
0: Mabirak maparoy asin mga poderoso.
3: Pasaway ka!
0: Sisay ngayon buwin, si gobernador.
3: Lato ba na yan?
0: Nyata, si gobernador kontraktor. Ha? Bako man si gobernador kontraktor.
3: Pasaway ka!
0: Di sisay palan ngayon buwin. Sisay ang mga kontraktor na politiko sa probinsya Canalbay. Mga katindugon. Usabot mga nindo. Iyo, dahil po sa First District, Canalbay, ang mga pig-uo ng bita na sumbikalan na pigsasabi kandakol pagkapirak naman ng God. Grabe na. Talagang gustong suluho na sa nakanagkakapira. Isipon mong sa STL mga katindugon, aram tama na. Legal po iyan. May mga

0: hiras, ha? May mga percentage na dapat itauduman sa mga nag-i-exister, ha? Na mga institusyon. Gari, si Surulo na sa nanindo. Ano tabi, Madam Grace?
1: Tubalayan! Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Nag-iiriwan si Dagi na, man! Mga katindugon, dahilan sa pira, mabubugta ka mo dyan sa alanganin, tabigla nindong sinalidahan, ginibo pala nindo sinimo, na gari general manager for operation kan STL as in illegal na operasyon kan bukis. Ngunyan bigla nindong sinalidahan, maluya talaga ang mga utok nindo. Iguana nin president na sinimo dahil pwedeng pagkatiwalaan kundi sa kamautan nindo, naliwat mga katindugon, makasamusamo, nindakulang pirak digdi sa probinsya Canalbay, sa paagi kan STL, kinuagiraray nindo ang serbisyo ninimo.
1: Lato ba na yan?
0: Na base sa report na sa tuyang nakuha, sa Enot na Ratsada, 700 mil mga katindugon ang koleksyon kada aldaw. 700,000 sana mga katindugon, ano ha? Ngunyan palan, minaabot na sa 7.8 milyones. Nya tulong beses ka mo, nagbubula. Pero palan ang aldaw, kung arong ka iyan, halimbawa 5 mil na sana, 5 milyones. Di times 3, 15 milyon ang aldaw. Times 30, mga katindugon. Ha? Ida ko na o napirak talaga.
1: Pasaway ka! Tulaw ka! Oho.
0: 15 million a day times 30 sa sarong bulan, kwintahon tanawin eh. Tangani na mahiling niya to, kunyata masabutan po niya ta, kunyata ang mga lapakan na ini na pinagkukonsiderar mga kontraktor na politiko nag-iiriwan 15 milyones times 30 days, 450 million a month mga katindugon. And poco mas o minus koleksyon sa small town lottery. Ta-recorded po ini mga katindugon. Apoy na pa kaiyan itong mga bukis.
1: Lato ba na yan?
0: Illegal!
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Ngunyan, bigla nindong hinali si Nemo. Natural, so ganansyan niya bilang general manager for operation mawawara. Mga taga-Davao palang pigsalida nindo. O di ngunyan, nagngangawa si Nemo. Pig-uunambitan ka ini ando kontraktor na politiko. O sisay an mga ini. Ha? Sisay! Ay, kinaban!
1: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, basta nasa second district po sinda, ha? An inot na sabot niya itong dakulao na politikong kontraktor ang mga ko. Kan ako Bicol, yun po? Ta, di naman sinda ma pwedeng inigar. Ta, naglataw na sa nasyonal na saro sinda sa mga politikong kontraktor. O si Say Pangayabuen, ang saro pa dyan mga katindugon, ang makapanilur niya, congressman mo niyan, kaya sa segundo distrito, si Say Pangayabuen, ang saro pa dyan mga katindugon, ang probinsyano, bako Madam Grace, o di dyan sa tulong iyan, pwedeng sindaman sa na mga katindugon, ang pig mimim, na pwedeng ngapit na panahon, ngarana ni Nemo, kunda eh, maging matrayumpo ang transaksyon nila.
1: Lato ba na yan?
0: Kinaban!
2: Malsun pa! Basta Bicolano!
0: Gusto mong sabihin ngayon, Apoy rakat ako Bicol, ang probinsyano kontraktor man at nahiling na ninjo.
2: Si Bueno,
0: sa kontraktor man yan. Iyo bag.
3: Apamada ang buhok ang
0: ut. Kina ban ka mo, ha?
3: Pag nagbayli na.
0: Nagkoa ka mo, nin, gapo, na ipopokpok sa sadiri nindong payo.
3: Pay in my
4: attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
5: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
6: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
7: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
8: No approved therapy claims.
9: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
10: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Malsun pa!
2: Si Buen Osa!
0: Cinco minutos na makalipas po ang alas 10. Ano lamang ang panguntuhan ni Dumanay? Ha? Ano ang pansira niya to? Ika nga yabuy nalapakan ka, anon masiram na panirangon niyan? Kitang mga pobring tikoy? Basta, ha? Kung ano ang available niyan, may mga gulay-gulay sana na, ha? Maharang, ayuso ng mga katindugon. Tapos, bilog ang familia, nagaharampangan sa lamesa kung minakaon, eh, pwerte na, ayoso na, manong dan bitara. Awain na ito, so, sa kunyang, ang live, ay, nang live ko digdiloy, staday ko na ako, may live ba ya ako? Man kung day man, di paano ini, day kita makagreet kay ni, ah, uli pala, so, kig-kig Saturday edition na pahit, dahil mo man nga yung pinga, no? Pinga, ariglaran sa emong ko yan, no? Kay Christian Masinas, maray na aga, buda kay Christian, pursa na baga Christian Masinas ang naman. Ang nagpahitig di, lapakan, ha? Di, maray na, good morning man kay, ano, kay Manong Dan Abitara. Iya, di, dyan sa Barangay San Jose, maray na aga po sa indo. So, Lucky Jim Building Phase 2 sa Imperial Court Subdivision, Barangay 24 Rizal Street, Legazpi City, pinasabugan mga katindugo nin Granada, Kasubangge. Ini mga katindugon, lugar kung saan naglulugo kan STL
2: si Bueno Sa
0: na an mga may sadiri palan kaining Lucky Jim mga katindugon, Lucky Jim Ventures, ito na ang pinag-uunambitan na dakulang politiko, dakulang kontraktor na politiko. mga katindugon, di pinasabugan ki Granada, nag-iimbestigar ngunyan ang mga miembros kan Legazpi City Police Station. Patarakutan man sa na inyan. Matakot ka mo, di tapusan sa indong operasyon. Pero kamo ta mga mapirak maparoy, pwede ninduyan hanapon. Eyo, kung sa irisayan mga responsable na nagpapatakot sa indo. Pero sigurado ko, kalaban iyan nindo. Tapa no, sinadiri nindo. Day nindo, hiniras. Ha? Day kamo nagsabwag nin grasya sa iba. Sinulusan na nindo. sinulusan na ninda. Di, paano lamang? Narumduman nindo si mga inot pang nag-operate kan STL, nagbaradilan duman sa Legazpi. Dahil nga ni nindupig papahit, dahil nindupig aariglar, ang hirirasan kan lukad tayaon sa indo, pigbiyo nindo sa sadiri nindong bulsa, dahil man pwede iyan. Aramtaman na may protocol, lalong-lalo na sa mga otoridad, ang pinahit sa nanindo, tinawan sa nanindo, so mga local PNP, so mga istasyon kan PNP, so probinsya buda, so sa region, dahil nindo tinawan. Dahil nindo hinirasan. talagang mamamarangkal ka mo dyan. Iya ba anang pangyari sa indo, ano ha? Maabutan panahon, manong June, kapag ka nagpadago sini, talagang ribo ka mo dyan dahil lang sa sugan. Igwa pa nga ni dyan kimabuwis kan buhay, tayugon mong nawarakso sa imong dilinsya. Sinalidahan kang bigla matapos na, imagine, from 700,000 kada lugo, naging 6 to 7 million, tapos ka nalang kaw na sa koleksyon, bigla kang sinika, bigla kang sinalidahan. O, di ngunyan, nagngarawngaw sa social media. O, kung ako ngaya, is wide. Tabarita ako ngaya, nagkuanak ka mo kitawo, na madiskwido sa kunya. Si mga listahan ngayon nindo, sa mga pangaral nindo, tinao ko na sa mga sa diri kong tawo, nailing na anindo, mga lapakan.
2: Si Bueno Sa King, King, King.
11: naman.
0: 41 minutos na makalipas po ang alas 10. Delikado na naman na sa masunod na simana, magtaas ang presyo kan mga produktong petrolyo. Tasigi ang ribok, mga katindugon duman sa Medyo Oriente, taday nagkakasundo ang Amerika, buda ang Iran. O di kunarog ka yan, bataan pahit sa pag bawas kan presyo ka ini, sundo sa napirmi sa 4, dahil nagkakalampas lamang sa 2-digit. Tibaad kun sa Martes, pahito naman inikipaglantuag, nagbaba ning 4.75, pahiton kita kibainte.
11: Si Buen Osa.
0: Only in the Philippines, mga katindugon, ano? Ang gobyerno, daiki, kunyan, daiki kapangyarihan, natanganing pugulan, ang mga negosyante na luway-luwaya manindo. Dahil manindo pa ka. Bawas-bawasan manindoan sa indong kapaslo. Dahil ninpuder ang gobyerno na magtaran sa mga negosyante na luway-luway yun manindoan sa indong kapaslo. Anta, grabe, kuruyaod na ang mga pobring tikoy. Sa ibong na kami nagtataoning ayuda pero kulang man. Dakul man giraray ang mga naghihibi, tada isinda nakakasabay duman sa ayuda. At ng iyo, maray na aga sa mga uplift beneficiaries, mga maswerte ka mo na nakasabay ka mo duman sa nag-receiving 2,000 pesos. Puon, bulan na Hulyo, sundo, mga katindugon, bulan na Disyembre. Anom na bulan? 6 times 2, 12. Mga katindugon, 12,000 ang sa indong mapapakinabangan. Makukuha sa gobyerno na dahil ka mo nagtrabaho. Ang solamente na-identifikar base sa community-based management system, a monitoring system, na kamo nakalista pobring tikoy base sa Philippine Statistics Authority. Pero kung arong kayan, magpapadagos ang paglaantuag kan presyo kan mga produktong petrolyo, padagos man, mga katindugon, na malangkaw ang presyo kan mga panginot na barakalon na pigkukonsumo kan sa tuyang mga namamanuaan. Nahiling ko, pagali ko sa eskwelahan ngunyan, manong loings, paghali ko dyan sa eskulahan sa San Jose, tayo nilingkuman sa mga nagtatrabaho duman. Nahiling ko dyan sa may ibabang party kan House of the Rising sa ni Mayor Sinon. Ang presyo kan sa rungkilong karning urig, 2.20 na sana mga katindugon? 2.20? Dyan sa may Bulangan, sa maliliput cockpit coliseum, 2.30 dyan, buda may mga pagtaraid, 2.50. Sige ang nababa, kan presyo kan karne. Mas halangkaw na lugod, mga katindugon, an presyo kan sira.
11: Si Buen Osa.
0: An sira, perming, 2.40, 2.60, 2.80, 300, 350. An karne, burukudan pababa. Dyan yan sa may ibabasa ng harong ni Mayor Sinon, 2.20 po ang kilo kan karne. Sulaman, pagyaong kadigdi sa may party kan Bulangan ni Busboy, buda ni Madam Girle, kan Bea Family, sa maliliput cockpit coliseum, 230 ang kilo. So ibang mga pagtaraid dyan, inda ko kun nagsunod naman sinda. So mga yaon dyan sa San Isidro, Ilangwood, tadati na hiling ko 250. Pagabot ko dyan sa may Bulangan, 230. O di ngunya na pagkaga, duman sa may San Jose, mga katindugon, 220 ang kilo kan karning urig laman.
11: Si Buen Osa, King!
0: Irakman, ang mga para urig niya to. So, African swine fever, nagpuunduman sa siyudad Kanaga. Ngunyan igwana naman sa probinsya Canalbay. Nagpuon sama nito, nagwara irak duman sa may daranga. Sabi igwana naman digdi sa Premier Distrito, kundi kan maglibot ang mga nasa Provincial Veterinary Office, ang mga may sadirikan urig, dahil na po nag-report sa mga municipal veterinary office, asin sa iba pang mga ahensya, ahensyas ni gobyerno, na kaipuhan makaaram kan pangyayari. Aram nindo kung ano ang rason. I-report mi nga niya ini, papahiton sa naman kan gobyerno, 5,000 maski 90 kilos na. Dinaraos mga katindogon, ipinabakal. Base sa monitoring kan Albay Provincial Veterinary Office. O di, ano ang mangyayari ka yan? Magwawara irak ang helang. And maabot ang panahon mga katindugon, kung ngunyan igwang 220, igwang 230, igwang 250, pero kung sa merkado, 300 yan. Tibaan sa masunod mga katindugon, 500 ang kilo ka yan. Tamawawa ra na ning supply. Kanurigdigde, tanagwara irak na ang helang na African swine fever. Taday naman nagre-report ang tawo. Day naman mga katindugon, nakakaabot sa mga otoridad ang mga pangyayari dyan sa palibot. Tamala ang eksperyensya ninda kan mga nakaliis na daw mga katindugon. Do lang pahiton ngayon ninduki. Ano sana? 5,000 pesos? Pero kan sarung aldaw pala, duman sa may party kan daraga, sa may party kan Bulkan Mayon, daraga pasiring sa Ligaspe, sa may areyang iyan, ang mga duulag po na ang mga katindugon, pigpabakal, sarung payo, 1,900 sana?
11: Si Bueno!
0: Dahilan nga ni sa African swine fever, ang problema ka ito, nabakal kan mga negosyante, pigpabakal maski sa insain na lugares digdi sa probinsya. Oy, doon na, tayo nalungkot.
12: Doon ako nalungkot.
0: Ta sigurado mga katindugon, dakol, ang ma didiskwidong mga urigan, mala, dahil na po, pwedeng makontrol, taday naman nag-report mga katindugon sa mga otoridad. Likay-likay na lang po kita.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalondri ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
15: Available in all supermarkets near you.
14: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
16: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
17: Dr. M's Amazing Tea.
16: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
17: Dr. M's Amazing Tea.
16: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
17: I'm Dr. M's Amazing Tea.
16: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
12: Malsun pa!
11: Si Buen Osa!
0: Minutos na makalipas po ang alas 10. Marina, good morning dyan sa matalipni malinaw.
18: Ang purma talagang puwerte.
0: Ginibungo niya na pagkaaga, ano, ang groundbreaking ceremony para po sa itutugdok na COVID court sa naunang bita ng barangay. Siyempre, ang panginot na bisita, ang sa tunyang mahigos na kongresista, si Honorable Congresswoman Crisel Borsilagman. And dahil ko lang aram kung pagkatapos dyan, malalawos man si groundbreaking dyan sa Bacolod, covered court man, mga katindugon. Okay? So, kasuod ma, ang sa tuyang kongresista, yaon duman sa Kagraray, ta nag-participar man duman sa groundbreaking ceremony para po sa i-construir na level 1 hospital duman sa Kagraray. Mga proyekto na-consigir durante kan itong sa Kagraray kan panahon ni dating Gobernador Attorney Greg Slagman, ano? Na realisa rito sa iya mana ispersos gikan sa Department of Health. Yeah. And then afterwards, nagpasiring dyan sa San Jose National High School si Kong Crisel and kaibanan si Attorney Grex para po sa blessing, inauguration and turnover ceremony kan 2-story 6 classrooms school building. So, sa satuyang aning mensahe, durante kan agibuhon ang alipot na programa, sa tuyang pigtawaning emphasis na bakusan naman ito building na konkreto, may lanob, tapos may mga classrooms. Kundi, ito po reflection kan pinagsararong commitment kan manlain-lain na stakeholders tangani pong makapag-provide kita sa mga learners nin safe, conducive and motivating environment for learning. Kan ma-realisar iyan, may mga tao na dapat pasalamatan kasi na itaman iyan kakayanon kung kitaman sana. Siyempre itong mga nagtabang na ma-realisar ang mga proyekto. Although sabot man niya to na baku man iyan sa dirininda, gagikan sa dirinindang bulsa, pero without their efforts, yung assistance ninda, di man po iyan ma-realisar. Kaya, dakulaan sa tuyang pasalamat duman sa dating kongresista kay former congressman Edsel Castilar Lagman and then siyempre kay Kong Crisel dahil anta padagos na piga kukuyan ka ini piga bubusol ang ligasinya na nawalat kan sa iyang ama digdi sa Premier Distrito. Kanya? And dakulang barita sa mga maray na barita dahil anta sa 2027 yaon man sa mga taga DPWH igwa pa po kitang lalauman na another new cone building para po sa San Jose National High School. So thank you so much po ano sa pagmidbid na talagang kaipuhan kan komunidad nin mga arog kaiya na facility. Pero this time ana ikukonstruwer diyan tulong classroom lang pero igwa na ki solar mga katindugon, solar powered na ang edipisyo. And pagkatapos dyan sa San Jose and sa tuyang kongresist na nagpasirin dyan sa sugod. Nagkaigwa naman dyan kan kunyan, groundbreaking ceremony dahil ang taigwa na kamo dyan in bagong covered court dyan sa open space baga na pinagagamit kan barangay kung may mga okasyon. Subugta ka na iyan ki covered court mga katindugon dahil na kamo magpaparas pasiring duman sa elementary school kung sa in-enot na ibinugtak ang covered court. So ngunyan talagang open na iyan sa barangay. Pero siyempre, importante man giraray na atindiran niya to, tawan po niya to ni protection na maging magayon ang palibot, malinig, as in ipigdidustroso ang mga pasilidad na yaon dyan. Kaya dyan nga ni sa binitayan baga ang barangay officials dyan binugtakan ni na barikada iyan tanganing maprotehiran po ang pasilidad. Dabaku man barato ang pagkonstruir kan mga arog ka iyan na edipisyo. O tandaan nindo, nagkakantidad na po iyan ngunyan, nin 12 milyones de pesos. Kaya ito, pwede ng 9, 9 million lang. Ngunyan, 12 million na. So, ang gabus na iyan, na-realisar, dahil sa, iyan ang gusto na niya to, iyan ang priority, na iyuman ang pigbibitbit mga katindugong kan sa tuyang kongresista. So at pamanlugod na itong mga natawanan ng fasilidad na siring kaiyan, magamit po niya to ni Maray as in makinabang ang mas dakol. Tangani na mapatunayan po niya to na tama itong pigpapahit nindo, this is where your taxes go, mga katindugon. Okay? So, sa pangaran kan sa tuyang Big Boss ng Jing Montealegre, sa pangaran ni Boss Romy Volante. Thank you so much man kay Boss Madam Osang. Kasabay si Loings. Mga katindugon, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
19: One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
20: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
19: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
20: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
21: Still available.
22: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
23: Best Cafe.
1: Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
21: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
22: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat 6-in-1 Coffee. Maraming salamat.
6: Of waterness cherry. Introducing seaweed hand skump, leaving your hand price low. Get LC branchness, you can see liquid hand soap difference. Grab yours now.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger. Tarap ng luyang dilaw. Kawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhaw. Ang napakalami binipisan. Di, ang snarkies ang original. Available in turmeric ginger tea sa labat. Lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, drug stores, at sarisa. Pilihan tayo!
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? With air conditioning area for your vehicles. Low Ridge at 07. It's a thing.
9: You way na magandang blend mix.
10: Dapat yung masarap at healthy na kape. Ipeto na anong sa kaya.
11: Cafe 8-in-1 Coffee Gold 20-in-1 Coffee
12: and Best Cafe Black. Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kadang. Ganyan din ako dati nung natrabang level ang fresh clinically PS para talagang protectas mo sa dullness at dryness. Pumbli lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan na. Hello. At

0: One Radio 91.3.
1: Dugo na!
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances ka pa. Siyempre sa RRS Marketing. Basta appliance RS, yes na yes.
5: Ako nga pala, 1.5 months kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Pico Center for Health Development.
6: DOH

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available with flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
6: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
5: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at panax ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
6: Isa nga, eh may masubukan niya.
5: Lika na tayo, Zumba na!
6: Hala, sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
7: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Mababakaw sa tabako.
10: Ram Pharmaceuticals,
9: Unicia Drug,
10: St. J Pharmacy,
9: Kincare Pharmacy,
10: J-Med Pharmacy,
9: Earl Pharma,
10: Waste Pharmaceuticals,
9: and One Radio FM.
10: Sa Malinaw, mababakal sa
9: Malinaw Drug.
10: Sa Tabial Bay, mababakal
9: sa St. Clair Pharmacy,
10: Crisol Pharmacy,
9: GNC Pharmacy,
10: Twin Care Pharmacy,
9: and Don A.I. Pharmacy.
10: Sa Malilipo,
9: mababakal sa
10: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
9: Sa Bacacay,
10: Butika Maria Corazon,
9: Asin,
10: Orgullo Drug Store.
11: One Radio, Ting Dugana.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
5: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Alright, sa mga katindugo na Sabado, tabi sa Indugo Boss. Happy, happy, happy, happy Saturday, mga katindugo. Kumusta tabi ang buhay-buhay? Ano man ang sa inyong pinagkakaabalahan mo niyan? Sana tabi nasa maray kamog Sana tabi nasa maray kamong kamugtakan. Ano? Anyway, today is August 15, 2026. Alright, kaya naman po sa Gaboss na nag-celebrate kasi endang birthday today. Happy, happy, happy birthday, tabi, sa Indo Gaboss. Siyempre, kadakol man ng mga barangay ngunyan na nag-celebrate kasi endang mga fiesta. Oy, happy fiesta, tabi, dyan sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Tibad lamang, tabi, malanahan kita, digdiladi, loings. Anyway, happy fiesta man, tabi, dyan sa barangay San Roque, Cantabaco, barangay Bantayan. Ayan, kung di ako na sala. Ano pa ba? Ay, ano, Barangay Oson. Ayan. And dyan sa Malinaw, sa Barangay Matalipni, Malinaw, Albay, happy fiesta man tabi sa Indo dyan. And happy Talipyan Festival. Halik kita dyan kasabaong aga. Ano? Mayon. Anyway, ayan, shout out sa kay Michelle Seneta, kay Mama Sena and Papa Henry, sa Salomon and Kakilala Family, and of course, ang Sanggunian Kabataan Council kang Barangay Matalipni, headed by ASCE Chairperson John Harvey Salomon. Ayan, marahay na pagkaudto tabi sa Indo dyan. Pakiready na tabi ka na mga putahe. Ano, tanganing pagbalik ko dyan at dyan, paniguradong malanahan naman kita. Anyway, mga katindugon, kumusta tabi ang 47 barangay sa syudad nin tunay na pagkamuot? Kumusta man tabi ang mga katraning niya itong mga banuaan digdi sa Premier Distrito kan Albay? Kumusta ang banuaan ka na tiwi? Baka kay Santo Domingo malilipot asin siyempre ang katraning niya itong banuaan kan Malinaw. Oy, tiga underestimate kita ha. Demanda kita mga kalaog sa top 4. Demanda kita mga kalaog sa top 4 kang ano, kang Governor's Cup. Pero tabi ka subangge mga katindugon, grabe sukawat. Magayunan sukawat ka na Team Malinaw laban sa UAS asin man sa Team Tabaco laban sa Legazpi City. Grabe, gitgita na maray sukawat. Kaya syempre, congratulations po sa bilog na team kan Team Tabaco, Tabaco Rising. And congratulations syempre ang coach niya to, si Coach Monel. Mga matibay ang sutuya mga players. Ano? Detayan ni padaraog syempre. Manggana kimadaog ang suporta niya to, Pirming Anion. Ay, shoutout pa lang tabi kay Mama Tita na nagdadaog ngunyan dyan po sa Santo Cristo. Ari po yan kay syempre SK Chairperson Ellie Reyes. Salamat tabi sa pag-antabay. Uy, si Mama Sena da tabi, nakatutok man sa mga oras na ini dyan sa Matalipni. Gani na sa ugot na tabi, mag-ano-ano, mag-iripos-ipos. Anyway, mga katindugon, ngunyan tabi, nakatutok ka mo, digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio. Malingon ko na ng kamidbit, ano? Sa One Radio 91.3 News FM, tindugo na, initabi si DJ Vico. Mga kaaribana, nindopo, ngunyan, alas 12, sagkod, alauna, nin pagkaudto. Kada Sabado tabi, mga katindugon, kaya naman, kung may mga mula ka mo ipawash out dyan, may mga mula ka mong bation, may mula ka mong kirig-kigon, padarahan na tabi iyan sa mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. O kaya naman tabi mga katindugon, sa satuyang Facebook Live. Dahil live na live din po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang Facebook page ng One Radio 91.3 News FM. Oy, last April, April man sa kuya, last August 12, nag-celebrate tabi kita kan International Youth Day. Pero syempre, di ay man po natatapos, ano, ang linggo ng kabataan. So, happy Youth Day and happy Youth Month, tabi sa gabos na kabataan, sa gabos na hobines na nakatutok sa mga oras na ini. Lalo-lalo na tabi digdi sa syudad nin Tabaco. Kadakol po kita mga activities, ano, para po sa linggo ng kabataan celebration. Ngunyan, dyan po sa Hiraya Manawari Nature's Park, dyan po sa San Vicente, Tabaco City, nagaganap dyan ngunyan ang youth camp, tabi. Hatod po sa Indokan, LYDO or Local Youth Development Office, Kansyudad din Tabaco. Siyempre sa panginginot po ni Sir Niles Barbacena. And of course, with the support of the local government unit of Tabaco City, led by Mayor Ray Bragais. Alright mga katindugan, ang oras niya to 8 minutos makalihes ang alas 12. And in pagkaod to, tayo muna tabi magharali, mag-iribahan pa kita sa God alaunang ngunyan na Sabado. Digdisa na sa Kuraha Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, I'll be right back after this.
1: Ako ka man ang pala, natangon yung sana nagtuparan. At sa tungagihan, nagparasain ka man, pwede kong maaraman.
2: One Radio, tindugo na.

0: One Radio. Tindugun na.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugun na!
5: Hindi naman inaakala ikaw pala ang makakasama ang hanap ko.
6: Alright mga katindugawan, tayo po ay nagbabalikan ang oras natin. 13 minutos makalihes ang alas 12 nin pagkaudto. Kamutabi ay nakatutok man giraray di sa Kurahaw Radio Show sa One Radio. Initabi si DJ Vico mga katindugon, mga kaeribana nindo sa God ala una nin pagkaudto. Anyway, tabi, kung may mga muya kamo dyan na pabation o may mga public service announcement kayo dyan, ipadala lang tabi iyan sa mga numerong 0963-706-2255. Okay, tabi, mga katindugon, hanapon tabi din doon sa tuyang Facebook Live. I-search nyo lamang po sa Facebook and Facebook page on One Radio 91.3 News FM. Ayan, last Saturday, dahil ito nabati ini si ano, si 7918. Hello po, Just Marhay na Udto tabi. Congrats tabi sa taga Malinaw, pabati man tabi digdi sa Santa Elena Malinaw, San Vicente family. Sa Vicente family, kay Puroy Vicente, Tyson, Violeta Vicente, Analisa Manaog, at syempre Jerry Bronjal, ni Canor Bongkakas, Kanbarang Habuan. Salamat tabi from Nancy Bronjal. And si 4701, hello, pabati tabi sa Padaba ko, ingat Fermi. Alam mo na yan. Request ka na namutan takabay papa mo. Ayan. And of course, sa mga nakatutok tabi sa tuyong Facebook Live ngunyan. Siyempre, ang SK Chairperson ka na Barangay Buring, San Isidro, Tabaco City. Ayan, si SK Chairperson Rex Kikay na pinipo na kaantabay, kaibanan at sa iyang pamilya. Good noon, Chairman, na magkaon well listening sa imo. Pabati, pabati naman, Chair, kay Mudrak Health na daimo na naguhungit at muyanya mo na daa, madangog ang bati mo sa iya. Siring man, Chair, pabati ko man kay Lola Sean na happy, happy 89th birthday sa iya. Sana taawan pa man lugod siya ki halawig na buhay and syempre good health for me. And syempre kay Lolo Ambing, kay Tia Mading, Tia Emping, Tio Inyong, kay Tia Ludi na hali pang Manila para ma-celebrate ang birthday ni Lola Sean. Ayun, doon rin tayo ang birthday ni Lola Sean. Ayan, kay Tio So, kay Tio Pre, Tia Pres, kay Tia Pinya, kay Ate Rose, and sa mga makuapo ni Ambing Sean family sa Bagong Bayan TV. Thank you so much. Ayan, maraming maraming salamat tabi sa pamilya nindo dyan ha, na pinaminakaantabay sa Kurahaw Radio Show. Hello tabi sa imo dyan, Mother Genoveva, marhay na pagkaudto tabi, maghungit ka na. Pwede ka na po maghungit. Anyway, marahay na pagkauntuman po, Cogs Diaz Canyon. Ayan, natindog ko na databi sinda dyan sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Joy Baroga, Jay Batalya Baroga, Eric Batalya Baroga, Christian Carillo Baribao sa Book Chavez, Briggs Mems San Shan Jury, Walter Volante Primes Ana Kalisen Canyon, Kana Barangay Matalipni. Salamat Tabi. Ayan, thank you so much Tabi, Cogs Diaz Canyon. Ano? Shout out po idol sa mga RU Diaz employee from a conductor of 6757Q. Ayan, hello Tabi sa dyan. Ingat po kamo permi sa biyahe. Ano? Ayan, syempre mas marina po na doble ingat kita permi. Taan na mga deta piglala oman, bigla na sa labagan minaarabon. Marahay na pagkauntuman tabi ng happy lunchtime, Romnick Bilaos and Irene Bolaños Brosa. Pa-shoutout po idol sa may gusto kong agom na si Mirna Binganal. Ayan, hello tabi sa inyo dyan. Hali yan kay Lionel Binganal. Pabati ako naman din chair ang sa kuyang ano, may gusto na SK Kagawad na si Jeric Bonavente na nag-celebrate kan sa iyang birthday today. Oh, sana lamang da malanahan da si Chair Rex. Ayan. And pa-shoutout ko naman din po sa mga KK, ayan, katipunan ng kabataan dyan po sa Barangay San Isidro na may slot pa da po sindango niya na Linggo ng Kabataan celebration. Ayan, mag-register na tabi kamota. Iguana sa na nagkapirang slots. Ayan. Siyempre, for the go. Ayan. Thank you so much, Rex. Ayan. Marahay na ugto tabi. Pabati man kay Riley Burgos sa Purok sa San Carlos. Sali kay Lorenzo and Rubia. Thank you so much mga katindugon sa pag-antabay sa Corajo Radio Show. As in, sa sendo mga greetings. Anyway, dyan po sa Barangay Tayhi, Tabaco City. Ayan, ang sanggo niyang kabataan Kantayhi, headed by SK Chairperson JB Mendoza, nag-post na po sindakan sa indang calendar of activities para sa Linggo ng Kabataan celebration and para naman po sa Sibidan Festival celebration. Ayan, saru po sa mga activities ninda. Iyo po ang mutya ng Sibidan, Queen of Queens. Ayan. Ibig sabihin, mga tindugan ang mga candidates para sa mutya ng Sibidan this year ay Battle of Queens. Ibig sabihin, mga reigning queens sinda. May mga title holders sinda. Ano? Ang qualification tabi must be a resident of 1st District of Albay. Ayan, dapat residente ka kan Premier Distrito kan Albay. 18 to 24 years old at the time of the pageant. Ayun, 18 to 24 years old at the time of the pageant. Single, never married and has never born a child. Must have title in barangay, municipal, and city pageants. Ayan. Requirements, a completed online application form, photocopy of birth certificate attached to the Google form for age verification. Ayan, kung may mga kahaputan po kamo, mag-message lang po kamo sa Sanggong ng Kabataan ng Tayhi Facebook page. Okay, tabi, message ang dawa si Isay na sa inang SK officials. Okay, pwede man tabi sa kuya. Thank you so much. And aside dyan, mga tindugan, igwaman po sindang Miss Sigaydan, Miss Q&A Edition. Ayan. Ito naman po para sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Ayan, syempre ang mga candidates dapat digdi sa, or mga applicants, tabi sa Miss Sigaydan, ay dapat po taga 1st District of Albay man. Syempre, sa Google Form tabi na fill outan nindo. Eh, dapat po naka-register kayo dyan sa Google Form. Previous title holder of Miss Sigaydan are not allowed to participate. Alright. So, an application tabi will last until August 21, 11:59 p.m. Ayan, ang Google Form tabi available po sa sendang Facebook page. Hanapon sa tabi nindo ang Facebook page kan Sangguni ang Kabataan ng Tayhi. And ito po ang kanilang mga ano, calendar of activities, mga katindugon, para po sa Linggo ng Kabataan Celebration and 3rd Sibidan Festival. August 30, Laro ng Lahi. August 31, Mobile Legends Tournament. One Day Volleyball League. August 31, 2026. Online screening. Ayan, mutya ng Sibidan 2026. and Miss Sigidan 2026. Alright, ito yung mga activities ka na sanggod ang kabataan ng tayhingon yun po linggo ng

0: Kapatabi ka mo, ipawash off dyan. May mga greetings kayo dyan. Ipadala lang tabi iyan sa tuyong Facebook Live. Feel free to comment. And syempre tabi, ipadala lang iyan man sa mga numerong 0963-706-2255. Anyway mga katindugon, di muna tabi magharali. I'll be right back after this. Dagon tabi niya to, Harana Can Be Colano by EJ Clark.
1: One Radio. Tindugo na. Tindugo na.

Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huninga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: 알고 있네.
1: 알라이 31 minutes after the hour of 12 and you are still listening right here at 91.3 News FM One Radio Tinduguna. Ito po si DJ Vico mga katindugon. Nakatutok ang molig di sa Korahaw Radio Show. Ayan, basa tayo ng greetings from 4701. Salamat po sa song Saro sa Magayon Paghimation. Last week ko pa yan ang request. Ayan. So thank you so much tabi sa pag-antabay 4701. Masiramon po talaga pag naugon kapag mga Bicolano artist, ano, ang nagkakaranta, nagagiribo. Kaya tabi sa ludo kita sa gabos na local artist. Bako sa na po digdi sa syudad din Tabao, kundi sa inman po nga. Sa Inman na lugar digdi sa Kabicolan, ano? And anyway, congratulations sa lahat ng winners tabi sa talent show ka na nakaagi pong dyan sa Barangay Matalipni. Ayan, nag-host po kita dyan sa Saindang Talent Competition. So congratulations to all the winners. Sana po dakulpama ng mga Sangguniang Kabataan officials or Sangguniang Kabataan councils ang magandak po ano kay mga Arog Kayanapla activity para may platform sa mga kabataan na i-showcase ang sainda pong talento. Nag-invite ako tapos sa winner duman kaso nahihiya ata. So baka mga ano rin. Ano mga katindugan? Anyway, kung may muya po na mag-bisita digdi sa Korahaw Radio Show, kung ikasalo pong local artist, kung mahilig ako magkanta o anuman po nin klase na yun na art and sa imong tigagibo, invited po ka mo digdi. Dawa dancer ka, dita ka mapapasayabon. Ano, mag-urlay-ulay lamang po kita abot po sa sayo mga talento. So sana, let's continue ano to support and appreciate the work of our local talents. Maduman po sa Legazpi City. Aram ko, last day ngun yan ata, ka na sa inda pong Ibalong Z. Ayan. Siyempre, magayon po ito theater, magayon po ito panghilingon. Kaso di kitang, ano eh, di kitang free time para po maghiling. Kundi, siyempre, ang support tatabi niya to sa mga artist. Ay, siyempre, pinami pong aniyon. Alright, and the next month, mga katindugon, magsa-celebrate tabi kita ka National Creative Month, Industry Month, para tabi sa mga artist niya to. So, ang Tabaco City, maigwa po kita ng Creative Council. May pinaluwas na po Executive Order and Office of the City Mayor. Manungod po sa satuya pong Creative Council digdi sa Tabaco. So, siguro sa mga mag-abuton pong simana, lulutuon na niya to sa mga programs and activities para po sa mag-abuton niya tong celebration ka National Creative Month. Ayan. Siyempre, tabi sa pahingin at man po iyan ka na LGU Tabaco headed by Mayor Ray Braga East, City Tourism Office led by Mama Eric Valeriano, our beloved, and syempre sa taba man po kasanggunian panlungsod kan Tabaco. Alright, anyway mga katindugan, alam ko ang iba po sa endo, ano nag-wonder kung tuloy ba talaga ang election this month? Tuloy na tuloy tabi, ay this month man sa kuya, this coming November 2. Oo, tuloy na tuloy tabi iyan mga katindugan, ano, hanggat wala tabing na ipapasar na batas na nagpupugol sa eleksyon ngunyan na taon. So tuloy na tuloy po iyan. Dagol na nag-propose, ano na, ipopostpone tabi sa eleksyon, na ika-cancel muna this year. So, halatalatong tabi niya ito ang resulta sa mga mag-abuto na simana. Pero ang iba, ready na talaga, no? Ready na talaga, syempre, dapat. No, aning ka pa ma-ready, eh. Next month, filing na. September 28, tabi, ang start can filing ka na, ano, certificate of candidacy. Ano, para po sa mga aspiring Sangguniang Kabataan Sangguniang Kabataan officials and barangay officials sa sainda pong mga barangay. Anyway, may Facebook post on Comelec Tabaco City. May public advisory po sinda. Manungod po sa pre-COC filing orientation schedule. Ay tabi ano, saroon niya to. Sa September 15, 2026, dyan po sa Bongon Hall Tabaco National High School, 1 p.m. to 5 p.m. Initabi ang mga barangay ano na maatindir. Barangay Angas, Rawis, Sagurong, Hacienda, Visita, Bantayan, Basagan, Bonot, Buwang, Buian, Magapo. Ulitong katabi, Angas, Rawis, Sagurong, Hacienda, Visita, Bantayan, Basagan, Bonot, Buwang, Buhian, Magapo. Sa September 15, 2026 tabi iyan mga katindugon. Ayan, pre, ano pa man ang inis, so, si Fiery, orientation, ano? Ayan, and on September 16, 2026, 1 p.m. to 5 p.m. Barangay Marirok, Oras, Oson, Pinagbubong, Kinastilyuhan, Kumon, Matagbak, Suwaigot, San Antonio, San Isidro, Tabigian, Asin, Ginubat. Ulitin ko tabi, Marirok, Oras, Oson, Pinagbubong, Kinastilyuhan, Kumon, Matagbak, Suwaigot, San Antonio, San Isidro, Tabigian, Asin, Ginubat. September 17, Fatima, Salvacion, Santo Cristo, Tagas, Kinalek, Divino Rostro, San Juan, Basud, Bombon, Kabaangan, Cobo, San Lorenzo. Again, September 17, Fatima, Salvacion, Santo Cristo, Tagas, Kinale, Divino Rostro, San Juan, Basud, Bombon, Kabaangan, Cobo, and San Lorenzo. And September 18, Panal, Tayhi, Baranghawon, Bungabong, San Roque, San Vicente, San Ramon, Bangkilingan, Bacolod, Cormidal, Pawa, Asin, San Carlos. Again, September 18, Panal, Tayhi, Baranghawon, Bungabong, San Roque, San Vicente, San Ramon, Bangkilingan, Bacolod, Cormidal, Pawa, Asin, San Carlos. Ayan, presyo si filing orientation. Orientation man lang po yan mga katindugon para po sa mga aspirants. Ano? Alauna nin hapon, sagot alas 5 nin hapon dyan po sa Bongon Hall, Tabaco National High School. For more information, ayan, hanapin nyo lamang po ang Facebook page Can Comelec Tabaco or Facebook account Can Comelec Tabaco City. Kaya tabi sa mga nagaano dyan, mga nagbabalak magdalagan para sa November 2, Barangay and San Cunayang Kabataan elections, ay bisitahin nyo lang po ang Facebook page ka na Comelec Tabaco City. And sana po, sa mga marlansar lamang, ano, sana talaga tunay mana sa tuya pong inatong serbisyo publiko. Lalo na po sa mga sangguni ang kabataan, ano, ta syempre, baka po nahihiling nindo, so puro positive effect kaini sa saindo, dapat i-expecta naman permi sa mga worst na masasagupa ta, umakahampangan ta along the way. Ta, bako man po, joke, and bako po, training ground at sangguni ang kabataan, ano, kaya dapat ready ka man, and syempre, dakulao na tabang kapag may background ka na sa leadership.

Yeah. Anyway, mga tindugona sa Barangay San Carlos, Tabaco City, Tabi, and sa Tuya Pong Tree Planting and Coastal Cleanup Activity, dyan po sa natunawan ay gigibuhon sa August 21, Friday. Ayan, August 21 of Friday. Ayan, Tabi, so mga participants sa Youth Camp, we highly encourage you guys to participate in this activity. And syempre, sa mga taga San Carlos, Tabi, na muya mag-iiba para po sa cleanup drive and of course, tree planting activity sa natunawan. Sa ano po iyan, August 21, 2026, kariban ng Tabi niya ito ang Barangay Council headed by punong barangay Andrea Brizuela. Kakan last week mga katindugon, grabe, so ano, bako magayon sa panahon, kaya Tabi, pinospond mo na tanganing syempre sa safety man po ka mga participants at tuya pirming iisipon. Alright mga katindugon, 41 minutos makalihis ang alas 12 ni pagkaunto, dahil muna Tabi magharali, mabalik ako after this. Bulan man lang kita nagkakape, pagkulayin talamang ang buhay, mga makasubog, mga makaulo, kundi patawad sa mga... One Radio.

0: pagod na.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
0: Wow! Gustong gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
0: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
0: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
0: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
11: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Saldi na. Malakyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? ERA Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. ERA Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger-looking, smoother skin you always dream of. ERA Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, mga katindugon, ang oras niya to 48 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome po kamurigdi sa Corajo Radio Show with DJ Vico. Anyway, mga katindugon, initabi ang schedule of games. Initabi mga katindugon ang schedule of games Cantabaco City. Ayan, para po sa Governor's Cup 2026 quarterfinals. Kan nakaaging August 12 tabi ano so Tabaco City versus Daraga. Kan August 14 kasugma Tabaco City versus Legazpi City. Asin tabi sa August 16. Ayan, sa aga iyan, August 16, Sunday, 7 p.m. to 8:30 p.m., Tabaco City versus Owas. Sa Daraga Court, tabi iyan gaganapon. August 22, 2026, Saturday, 5:30 p.m. to 7 p.m., Tabaco City versus Malinaw. Ayan, sa Ligao Court, tabi iyan. August 24, 2026, Monday, 7 p.m. to 8:30 p.m., Tabaco City versus Ginubatan. Sa BUTC iyan gaganap po. Diyan po sa Bicol University Tabaco Auditorium. August 26, 2026, Tuesday, 5:30 p.m. to 7 p.m., Tabaco City versus Pulanggi sa ICR. August 29, 2026, Friday, 8:30 p.m. to 10 p.m., Tabaco City versus Ligao City sa Albay Astrodome. So ayun, suportahan tabi niya to ang satuyang mga athletes at satuyang po mga players, lalo-lalo na po ang Team Tabaco, Tabaco Rising, and of course, pati man po sa volleyball teams niya to. Suportahan tabi niya to sindi sa sayang laban sa Governor's Cup. Ayan. Alright, maraming salamat po mga katindugon. Inabot na nga po tayo ng oras para miyantra sa magpaaram sa programa niya to ngunya na Aldaw. And anyway, bago niya to umalinga, one shoutout kay Jonathan Tanchi. Marahay na pagkauntuman tabi. Marahay na pagkauntuman po, Ma'am Cherry Carbor, ha. Maraming salamat mga katindugon sa pag-antabay digdi sa Corajo Radio Show. Kaya diba nang tabi nindo kasubagong upo na alas 12 hanggang ngunya na alauna, si DJ Vico digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio na nagpaparumdom mga katindugon na mag-ingat tabi permi sa biyahe nin buhay. Ini po si DJ Vico, mag-iribahan garare kita sa masunod na Sabado digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na!

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sangkakas.

0: meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sabado, Music Jam with CJ. Tindugo na!
5: Keep on wondering what it is, mga katindugo. You're still listening to One Radio 91.3 News FM with a lovely song from Sergio Mendez, What Do We Mean to Each Other? Here on One Radio 91.3 News FM, Tindugo na!

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: It is 1:46 on One Radio.
4: Time Check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
11: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban.
15: Boss Herbal Capsule.
14: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
16: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
17: Sabado, Music Jam with CJ.
18: Tindugo na!
19: Here's a song, mga katindugon, that will pique your interest. Think about the days in your love life. Here's Maybe by New Colors. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

Car Borja na riyan dyan sa San Lorenzo. Gabos po na sa Kuya Amigos and Amigas. Riyan po dyan sa San Lorenzo ngunyan. Happy, happy fiesta po. Sana naman po ay meron po tayo dyan na kandangan. Handaan. We'll be back with more music, mga katindog. And here's a, OPM na talagang kinagugustuhan ng gabos-gabos sa Gen Zs. You heard it right here, Say Ilang by Lejon. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Radio C. One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
1: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
1: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit.

0: Bangkok City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic link.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na!

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh?
11: Hindi ako.
10: Makidistro.
11: Firmang walat.
10: At parang batang-bata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Saldi na. Malakyosa ang ganda dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang nang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sabado, Music Jam with CJ.
20: Tindugo na!
21: You're still listening here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! And we have come to the part where we are in the last phase of our Sabado Music Jam. Time check, it's 2:52 p.m. ngayong August 15, 2026. And mga katindugon, before we could even proceed to our last song today, I would like to give you something mga katindugon to live by. And of course, hindi natin kakalimutan dito sa programang ito, magbibigay tayo ng code. Most especially sa ating mga today's generation that minsan nahihirapan din sa buhay, ano? Simple code would make, would me, ano ba tawag doon? A simple code would make a difference. Ayan. To everyone who is listening here on One Radio. So itong quote na ito, life is what happens to you while you're busy making other plans. Yan po mga katindugon is a famous line popularized by John Lennon in his 1980 song Beautiful Boy, Darling Boy, though attributed to earlier writer Alan Saunders. Ulitin ko, life is what happens to you while you're busy making other plans. Ano ba ibig sabihin nito mga katindugon? This quote means we often waste time stressing over future goals, schedules, and expectations. While we look ahead, the actual moments of our lives pass us by right now. So ibig sabihin mga katindugon, busy ka sa pag-asikaso kung mga future goals mo ngayon. To the point hindi mo na nakikita yung, hindi mo na appreciate na yung life mo today. Because there is something within you that this present doesn't give you like that satisfaction, kung sabihin natin, diba? Sabi nga dito, the illusion of control. We think we can map out every single step. Pero sa totoo lang mga katindugon, we can't. Hindi every time na kaya talaga nating kontrolin kung anong kailangan, ang takbo talaga ng buhay natin mga katindugon. The value of present, just like what I said, hindi natin nasasatisfy sarili natin with the present kung anong nangyayari ngayon. Real life is made of unscripted, everyday moments, not grand blueprints. Tama nga naman mga katindugon. Unexpected things happen to you in reality. Sabi nga ni daw nila, face the reality and just do what you gotta do. Do what you do best, okay? Just be good and don't be bad. Yan. Surprise and change, mga katindugon. Unexpected things happen that matter more than our rigid schedule. Surprise and change. Sabi nga daw nila, nothing is permanent except change. Yan. Diba? Palagi nagbabago ang ihip ng buhay. Palagi nagbabago at kung anong gawin natin, may chance talaga magbabago at magbabago. Ayan, mga katindugon. Palapakan naman tayo dyan. And mga katindugon, palapakan na kasi thank you so much mga katindugon. This is Sabado Music Jam. This is CJ the DJ. Ang inyong cool na kajamming here on our Sabado Music Jam. It's been great, mga katindugon, this August 15. I hope you loved all of our songs today. We'll be seeing each other and listening here on One Radio. Keep that music up. Here is one of those iconic OPM songs that every generation must live up to. One of those pop, rock, pero makakapagbigay sa'yo ng cool vibes. Here's Mundo by Four of Spades.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tobacco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as seen ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Best, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, Best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
14: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: You win!

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
2: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Prevention is better than cure.
5: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
5: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
4: para maiwasan ang anumang karamdaman.
5: Tulad ng sakit sa bato,
4: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
5: May kakayahan din.
4: Mapabalik ang sex appetite.
5: Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.

0: sila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday.

0: to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang pikat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tobacco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
10: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintig di sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabactan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabactan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabactan Studio.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Idugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: One Radio, Ting Dugana!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and Industry, angatan negosyo.

0: Uwi ang kita.
1: Labor and employment. Gabos may tsansa. Warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
4: Konsi Ram vs. Janko. Si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drugs, St. J Pharmacy, Kincare Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakaw sa Malinaw Drugs. Sa Tabi Albay, mababakaw sa St. Clair Pharmacy, Resort Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Teka, iconic halahalo ba?

0: karot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best juice brand, 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Y2K Saturday.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Androx Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Androx Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: One radio.
1: One radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio.
3: One radio. 91.3 News FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Y2K Saturday.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Y2K Saturday.
5: Check it out, check it out.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Ang init!
4: Pataka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Pataka!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataka!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing!
4: Pataka!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Pataka!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Evenings on One Radio.

0: Taco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbangkaso,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbangkaso. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Pataba!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!

0: Si ano Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sangarang kana makanaki asinga spirito sando.
1: Amen.
0: An kagoranan mapas sa indo.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Madugang yuao na sa tuwing nagtatarang sa lambang sa Rosa Duya. Ngayon sa pirmi nagbamang no sa lambang sa Rosa sa tuwing pangipo. Naluguan pirmi magpamibi magusto ka magtubod. Tadi siya nagpapamaya tanganin tao sa tuya kung ano ang berdapat para sa tuwing buhay ngunya na sinsakot paman. Kaya ako sa itong makasalan tanganin makahintang magselebrar kan pa malala misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makamhan. Asin sa ito matuga, nagkasala ko rin makuri sa isip, sa dramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, sala ko. Makuring sala ko. Kaya nangadyog kisa na Maria Danay na Birhen, sa gabos tanglesin santos, asin sa dumatugang na kribibi sa kagurang namtan Diyos. May harap managod sa toan Diyos na makamhan, pakapatawadan sa toong makasalan, narong na sa buhay na daing kasangkoran.
1: Amen.

0: Mami Bigda. Ikaw, Diyos, na gandang para sa manamumot sa imo kan mga diin na iling nakarahayan. Pabulusang kaladman kang pagkamot mo sa samumang puso tanganing. Kaming namumot sa imo sa gabos na sinurog pa sa gabos, magkamit kan sa imo panuga na nangungurog sa gabos na pagmauot. Uli kay Jesu Kristo, ngayon niya mo sa imo aki, na kaiba mo nabubuhay at sinagahade, kasarukan Espiritu Santo sa rung Diyos. Sa kabarahon din kan mga panahon.
1: Amen.

0: Si Propeta Isaías, minapahayag na ang mahal na Diyos, may kamauwatan na tipunon ang gabos na katawohan sa saiyang banal na bukid. Tanganing mamatean ang tunay na kaugmahan. Hinanyugun niya to ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang saboy nin kagurangan. Gibuha ang katanusan. Ulita tulos madatong ang sakong kaligtasan, asin ang sakong pagtubos ipapahayag. Ang mga taga-ibang banwa na maayon sa kagurangan, sa paglingkod sa iya, tanganing mamutan ang ngaran ng kagurangan, asin maging sa iyang mga sorgoon. Sa labang saro na naglilihikan Sabado, asin da ikaiyan, nagbabasang-basang, asin nag-uutob kan sa iyang kipan. Ang mga aking ini, sakong dadarahon sa sakong banal na bukid, asin ipag-ugman ninda, ang sakong harong nin pamibi. Ang sa indang mga tinutong na atang asin mga dulot, aakoon sa sakuyang altar. Ulit ang sakong harong, aapodon na harong nin pamibi para sa gabos na banwaan. Tataramon kang kagurangan.
0: Salamat sa Diyos.
1: O Diyos, pag umawang ka ning gabos na banwaan,

magugma ang gabos na banwaan, asin mag-awit na maugma. Huli tamatanos ang sa imong pagkukom sa katabuhan, asin inampun mo ang mga banwaan sa ibabaw nindaga.

0: Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahilingkan sa iyang paglaom na mapabakli asin maparani ang mga tao sa Diyos, tangani na mahirakan asin mailigtas. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ini ang sinasabi ko sa indo na mga pagano. Sinugo ako sa mga pagano bilang apostol nindo, asin kaugmahan ko na ako sinugo. Alagad ang katuyuhan kaini, iyo kun paanong magibo ko na arugon kamu kan sa kuyang mga kadugo, asin ikaligtas ko ang nagkapira sa sainda. Kunhuli kan pagsikwal sa inda, an kinaban nakabalik sa Diyos. Ano an magiging kahulugan kun sinda ako on giraray? Mayong iba, kundi pagkabuhay liwat, gikan sa kagadanan. Dai binabawi nin Diyos an sa iyang mga balaog, asin an sa iyang pag-apod. Kamu ka ito nagsumbikal sa Diyos, asin ngunyan kamu nahirakan huli kan sa indong kasumbikalan. Siring man ngunyan sinda nagsumbikal tanganing kahirakan, siring na kamu nahirakan. Ang gabos na tao linaom nin Diyos sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang maherakan. Tataramon kan kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: an gagurangan mapa sa indo
1: asin sa sa imong espiritu
0: pagrukyao kamabareda susog kisan Mateo
1: kamurawayan sa imo kagurangan
0: naghale si Jesus sa lugar na ito asin nagduman sa distrito ng Tiro sa Kasidon sa rumabaing tagakanaan na nag-erok sa lugar na ito nagduro kay Jesus nagkuraho siya kagurangan aki ni David kay raki ako. May demonyo anaki kong babae at masakit ang kamugtakan. Alagadain ang girong si Jesus. Pinakiulayan siya kan sa mga disipulo. Pale na siya huli tan nagpaparasunod siya sa do asin nagpapararibok. Nagsimbag si Jesus. Sinuga ako para sa mga karnerong nalalagalag kan banuan in Israel. Alagad naglunod nagluhod ang babae sa tubang ni Jesus as sinagsabi, kagurang naan, tabang iman ako. Nagsimbag si Jesus. Bakong tama na bahog sa mga ayam ang kakanon kan mga aki. Nagsimbag ang babae. Totoo yan, alagad. Maski ang mga ayam, nagkakakan kan marakdag hali sa lamesa kan sa indangkag sa diri. Kaya sinabihan siya ni Jesus, babae, dakula ang suwing pagtumod, mangyari sa imo siring sa kamabutan mo, kanoros man sa nangiyan, na umayan ang aki niya. Maray na barera kan kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Maray na aga po sa indugabos. Matugang nadag ngato sa Ebanghelyo na iguan ng sarong babae na taga Kana o Kana ay puman. Nagduman siya kay Jesus tenulita saruan sa ing katuyuhan. Maumayan ang sa ing aking babae na yaon nasa saniban kan demonyo. Imagine mga tugang sarong babaeng taga-Kana o Kana ay puman magduman sa mga grupo din sarong mga Hudiyo tan mga Hudiyo tapos mga taga-Kana grabe ang sa indang pagiriwal o grabe ang sa indang kaingitan o paman na mga bagay-bagay na sa indang linalaenan sa indang pagtubod tan mga Hudiyo hababa ang pagiling sa mga Kana mga taga-Kana ninulita ano sinda mga Hudiyo alagad na salakan kan lahi kan mga pagano kaya yaon ang pride kan mga Hudiyo kamo maraot na ang sedong lahi puro kami kamo may lahi ng pagano kaya ini ang sedang pagiriwal ini ang sedang pagkairintindihan alagad uya ang babae maiso nagduman na nagkukurahaw kay raki kay ako kagurang naan aki ni David ang sakuyang aki na babae na saliban ng demonyo siya sarong outsider sarong foreigner alagad na kula ang pagtubod nagrani kay Jesus igni story ni matugang tinutukdan kita kansa tuya kung paano kita ano magpamibi na yaon ang pagtubod ang pagkakumbabaan ang tiwala sa Diyos asin ang sa tuyang pagpamibi para sa tuyang tugang ini ang dapat niya tunggihon para sa inda nailing niya ito primeramente matugang nagdumahan kay Jesus darah ang sa iyang pangipo na sa iyong the woman ang sa iyong aki sabi ko sa bago grabing problema iguaning demonyo makailing nga ito yung matugang ng leksyon enot sa satuyang mga sadiri iyong mabakan sa tuwing ginigibo bako kunigwita ang problema minaro ni Jesus kunigwita ang kasakitan o namatian minaro ni sa iya kunigwita ang problema sa pamilya minado man kay Jesus. Kunyaw ng kaaditan niya ito sa tuwing mga kaakian. minara ni Jesus. Kun ma-exam ko na paman na board exam o kay puan kay sa tuwing sa dinimakamtan, ano, minaigdi sa simbahan, minapamibi. Kung ano ang gabos niya itong day maintindihan, minapamibi. Kaya nga ni matugang pinapinigdi ang sa tuyang pag-igdi sa kagurangnan, ang pagrinis sa iya, iyo na ini, ang pinaka-ultimo o last recourse tada inagitang maginibo o di tanakaya sa satuyang sadiri. Alagad ang satuyang gospel sa ngunyang pinapalim kita. Ang satuyang mala Diyos dapat na makauri. Dapat na hanapon niya ito ang satuyang mala Diyos. Bako na minara ni kita sa iya na kung di tanakaya ang satuyang maninampang sa pagkabuhay. Jesus should not be our last option. He should be our first refuge. Itabi, tanganing sana, de kita magdara kung sa ipamana kadaihan o kamunduan, inutunta sa buhay ang satuyang kagurangan. Sa mga masunod na istansya, sa pagkurahaw, kan babae, si Jesus garong silensyo. Dahil siya nagtaram ni anong pamanan na taramon. Nadangusan niya. Ani nagrangay kang sarong ina. Nadespirado ng maray. Tansay ang aking babae. Grabing pagsasakit. Taram kang babae. Na si Jesus iyusan na ang solusyon na makakarani, makakabulong sa iya. Alagad ano? Silensyo sana ang satuyang kakurangan. Matugang ini kuminsan nangyari ini sa satuyang sadire. Igo ang momento sa satuyang buhay. Kung baga kita pirming nagpapamigdi na binasabi kita, kakurangan bulong ako. Kakurangan tabang sa kuyong pamilya. Kagurangan tabangi man sa kuya mga aki. Kagurangan tabangi man akong marisulbar ini sa kuyang problema. Alagad ba tugang kuminsan garong nakamati kita na di kita dinadagog. Pinagpapangadi kita, kagurangan dangogaman ako. Ining babaeng tagakana matugang tinutukdaan kita. Ang pagsilensyo kan Diyos bako sabihon na dai an kakurangnan. God's silence is not God's absence. Kung sa tuwing pagmati at sa tuwing paghuna, silensyo ang Diyos na dahil nakakamati, dahil ka maguntok sa pagpamibi. When God seems silent, do not stop praying. Itabi ang Diyos pinong presente yaon siya pinong sa tuya. Sige sana magpangadji. Nailing pa niya ito matugang sa Ebanghelyo na itong babae de nagsuko. She does not give up. Minsan sumarisipus nagsabi, palian na yan, tabaribu ko na maray, palian na yan, pagkaputsiin mo yaon, nakakadisturbo na. Dangugun niya to asin pagurupurupan. Sa sa iyang pagtinuyaw siya, lalong minakusog ang sa iyang pagapot. Lalong minakusog ang sa iyang pagapot. Tanhulita, ipinahiling niya ang sa iyang bulanos na pagtitiwala sa satuyang kagurangan. Pwede man kuta siyang maghali na tagrabe ang ulang na yaon sa mga iudiyo na nagulang sa iya. Alagad, she perseveres. Disirido, de nagpadara sa matuya-tuya kan mga taong napalibot. But sabihin gani, ang sa tuyang pagtubod, dapat na yaon pirmi. It is a continuing faith na yaon ang pagtitiwala maski ang kasimbagan dai tulos-tulos. Faith means continuing to trust even when the answer is delayed. kuminsan mga tugang sinasabi, nagpapangaji kita, alagad yaon na ang pagkadispirar or being discouraged. Uya ang ebanghelyo. Tinataraman sa kita sa magusog na tingog sa ehemplo kan babaeng taga-Kana. Keep praying, keep believing, and keep hoping. Ta sa arog na gawe, makakamtan mo ang sa imong hinahagan. Ipinailing pa hindi mga tugang kan babae na sayaon ang kapakumbabaan. Sabi ni Jesus, bako tama ang mga pagkakaan itao sa mga ayam. Alagadong sabi niya, minsan ang ayam kagurangnan nagkakakan kan rakdag hali sa lamesa. Ano sa iyong pagsimbag mga tugang, please Lord, minsan ang rakdag kinakakan kan ayam na hali sa lamesa kan sa iyong amo. Sa iyang pagsimbag, but sabihon, day siya nagpahiling na siya dagit. Day siya nagpahiling kan o nagdiman kan sa iyong diretso. Siya, mga tugang, naging pirming mapakumbaba. Ang sa iyong attitude, mga tugang, ipinahiling. Nasabi niya, Lord, I am not asking because I deserve it. De ako naghagad, ta-deserve ko ina yung mga tugang kaguranan maghagad. Naghagad ako ng favor, ninulita, na yaon ang sakuyang pagtiwala sa imong pagkaherak. Lord, I am not asking because I deserve it. I am asking because I trust in your mercy. Nan sa tuyang kaurangan, sa tuyang pagtiwala sa iya, na siya puno ng pagkaherak, yan man mismo dapat pirmi ang sa tuyang isa easy basin sa puso. Kung nagrara ni kita kan sa tuya managada kaso kung paman na sa tuyang nahagad, yaon kita na we are not demanding but we are here in front of the Lord asking because we trust in His mercy. But sabihin kini mga tugang, pag nagpangadji kita, dahil kita magkumand, tawi ako. Dahil kita magtauhuning ano pa man eksatong ini ang sakuyang kaipuhan. We just need to place our trust in the hands of God. Dan Diyos, dahil nagpapabaya ang pagpumili. Nga to, firmi yuni, kagurang na nagtitiwala ako sa imo, aram mo kung ano ang orog asini kakarhay kan sa kuyang saliri. Lord, I trust you. You know what is best for me. Ini mga tugang ang sa tuyo pirmi nagirumdumon. Na sa tuwing pagtiwala sa iya, arog kaining babae sa Kana, na siya yaon ang ekspwerso kan sa iyong puso na namumuot. Nainahagat sa labang sa roo sa duya na sa tuwing pagpabibi bago sila para sa tuyang sadiri. Iniman pirmi dapat idamay nga to ang sa tuyang katugangan, ang sa tuyang mga kaipuhan as in kaipuhan kaniba, ang sa tuyang pagbangdo sa tuyang katugangan. Sinasabi nga ni subabae ba ko inahagat sa iyong sadiri. He's interceding sa tao na namumu niyang maray. Tanganing sana mahiwasan ang suffering o kasakitan kan sa iyong babae. Namot sabi ng gani, this is a beautiful example of an intercessory prayer na bako sana ang sa imong kagsadiri sadira ang sa imong iniisip. But sabi ng gani, na lambang saro ipamibi ang gabos. Tanganing sana ang sa tuyang komunidad, ang sa tuya mananggad na kinaban, mas magiging marahay. Kaya matugang uwi kita sa altar sa tuyang mahal Diyos. Nagpapaibigan sa tuyang sadira, asin maniniagad niya doon sa tuyang kagurangan. Kung ano ang sa tuyang may intersesyon, asin mga pang-ibok sa tuyang katugangan. Tanin hulita, kita, miyaon sa Kristiyano, nagpapaimbi tanganing ang gabos ano maging marahay ninuli sa tabang nin sa tuyang kagurangnan. Kaya matugang sa tuyang pagtubod sa tuyang kagurangnan. Lugod man inipirmi ang sa tuya na maaraman asin maisipan. Tanganing sa tuyang bulanos sa pagrani sa tuyang maladyos. Asin ang katugduan nin sa ting babae sa kana na sinasabi sa tuya na magtiwala sa Diyos magpakumaba. Asin ang gabos itataw sa imo. Ini malugod mga tugang asa tuwing atitod sa pagrani sa tuwing mga Diyos na siya nagmamangno na sa yaon pirmi sa pagataman sa duya na yaon siya pirmi itatao kung ano ani kakaurog asin best sa tuwing sadiri. Minsan kuna rin asin sagkot pa mana maghalap tayo ni aram niya kung ano ani kakatao sa tuya na makakadar sa tuya paduman sa kumarwayan na daing kasagkuran. Patubodon lugod asin pagkusugo na sa tuwing pagtubod. Tanganing asa tuwing mga Diyos magsabi sa tuya, ini, dakulao na sa iyong pagtubod, mangyari malugod ang sa iyong minamawot. Ultimamente, masabi niya sa tuya, madya sa kuyang kadean, inulikan sa iyong pagtubod, na bulanos asin pagsarik sa iyang pagkamot. Matindog kita. Nagtutubod ako
1: sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Keso Kristo aking bugtong niya kagorang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa purpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na deng kasagkoran. Amen.
0: Saro sa pagkamot, magsari kitang magdulog sama, nadai magsayo masanuman na pag-arang nagikan sa pusog na pagtubod. Aso ito simbag sa labang kagadan, kagurang nan, hinanyuga ang samong pamiibi. Gabos po.
1: Kagurang nan, hinanyuga ang samong pamiibi. Tanganin ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maging dahiligan kan pagkaherap, katinongan asin pagkamuot kan Dios ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni gan sa muyang pamibi.
1: Tanganin bilang sarong komunidad in mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis asin salang pagukom sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Nanigan sa muyang pamibi.
1: Tanganin ang mga ina, na nahahadit asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok Yesus sa paghagad tabang asin ranga, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan digan sa mong pamibi.
1: Tanganin ang mga nagihelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan digan sa mong pamibi.
1: Tanganin ang mga gadan, mag-ugma sagkod pa man sa saindang langit nun na eerokan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan digan sa mong pamibi. O Diyos na makaman sa mong pailihan na singkusog, kamabutan mo na magkasaro ang gabos na tawo. Kibo kami magpamangno sa mga pangaipog ang kapwa sindain ang gad kami magsikwal sa kiisay man. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: Magpamibigay madugan sa ko sirong arang makamalugod sa mga makamhan.
1: Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Ako kagurangnanan sa mga atang nauli kay ni na man amang muraway na ribanyan tanganin kami na dulot kan may tinaumo makaanigong sa imo mansana. Magako uli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas minas sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kagurangnan.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat at ano sinakakalita sa danay minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banalama. Diyos na makakamasindeng kasagkuran. Sa siling na pagkayarak, namutan mo ang kinabahan, sinugo mo sa mo ang pagparatapos pansana. Pinut mong makisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa mong balaog mong napatimasang ni. Sa pagkasala, nindai pagkuyog. Kay kami man kagurangnan, kay makakabos ang lesin santos. Nagpapahayag siyo ni pagdubod. Mugmang nagsasabi.

Kagurang na nikadagar banal buravi ka boss na kabanalan. Kain atan ang ikami pabalakan ang buon ka sa ang espirito. Taning para sa maginaw kasi dugo kan sa mong kagurang na Nazesu Kristo. Siya na sirgaring na buot at paubaya sa pasyon. Nagkamtinapasin pagkasalamat binakini. Tinosa yung madisipulos ng sabi. Magako ka magabusin magkakan ka ini. Denin sa kuyang hawak, nidudulot para sa indo.

Siring man pagkapamagi pa kaning kalis grare pagpasalamat sa imo. Tinosa yung madisipulos ng sabi, magako ka magabusin mag-inom ka ini. Tening kalis kan sa kuyang dugo, kan ba ko sinday na tipan na papabuloson para sila sin para sila kol. Sabag rawad kan makasalan, gibuan din ni sabag rumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot.

Kekem na grumdum kan sing pagkadara sin pagkabuhay luwar idulot sa imo kagurangnan. Katinapin buhay sing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagpakinig mo na mga dubang asin maglikod sa imo. Kaya nagpapaginap kan hawa kasi duri Kristo magpagsaroon kan Espiritu Santo. Grumdum at kagurangnan ang sing simanakalakob sa bilog na kinaban. Taling malubos mo siya sa pagkabuot. Kaya bakan sa mong Santo Papa si Leon. Asin kan sa mong bispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring mang girib numaseng pagkaherak, ansa matugang nagturog sa paglaom kapag kabuhay luwag, asin ang gabos na mga gadahan. Dana ko sinda silwana kad sa ibang lalawgon, kaya na kibig gabos na mibi kami, taling kaya ba Santa Maria birhen na kan Diyos, kabalala po sa lasinig gabos sa santos, na kaidupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay hindi ka sa koron magkoma sa imapuraway sa imusiring man huli sa akimong Jesu Kristo.

agawa kay bisa kabos na maraot na minidiga bi kagurang nan. Wara sa salda niya mong katinungan na ito pansing pagkaherak. Magindahin na tayo sa kasalan. Asin malita sa kabos na kapurisawan. Man na kami nagahalat kung mapaglamasin pagdatong. Kansa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesu Kristong kagorang nani ka nagsabi sa mga apostoles, katilinungan winawalat ko sa indo. Ansa kong katilinungan tinatao ko sa indo. Hari pagilihan sa makasal nga magdubod ka sa ibong simbahan, asin papagkadegoan na siya mabatulino, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Kalabubuaya si nagahade sa kapanahon ng kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninungan kan kagurang ng danay na mapa sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarawang kamukan tanda, nin katuninungan, peace.

0: Uyen ko dero kan Dios ito pa para kan makasalang kan kinabaan. Palar binapod sa pamigan kordero.
1: Kagurang nan, bako kong maninigo na ikang magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.

0: Mami di kita. Huli kay di mas sakramento kagurangnan kami nagisumaro ki Kristo. Bapa kong babang nag-aarang kansing pag-aerak sa kaning kaming nagkakaagid sa iyalig di sa kinabahan. Pagkaning magisumaro siya sa langit, siya nabuhay si naghade sa gabo sa kapanahon ng mga panahon.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Bendisyon ang bukan Diyos na magamahan. Anama, aki, asin espiritu, sando.
1: Amen.
0: Lakaw na busna ang misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Maraynaga po sa Indogabos.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, groceries, supermarket sa inyong lugar.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amel.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Ferong walat.
5: At parang batang bata
4: dahil sa ira.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
9: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Ballroom on 1.

0: kasi. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na, unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo. Formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 7:30 on One Radio.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ang init!
8: Patata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Patata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Patata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing...
8: Patata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Patata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Linda, isang nanay.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Meron. Paborito ko ang manok.